0: mi robisi won non me osi na me na tobura be ka so ada ki bo da baro banko ba ya so nge me ko ka sisi na ni kuna we ben be ken won no ko mi ben chef d'arrondissement ka win sabura be sibu ka haga ben won dire ke ba ba be men non ba ta sisi na gre ko da biro ye ba ka sina mi de te me so ben go bi du si abo ta ka sisi na ben be ken ko bi ka ben be ken merengo bi ka ro so ko in da baro mo so ko be no si yen biro so ko kwa bon ikpara mbira gya paso be no si aban no ku do mo do mi be sen da baro bi so sa na be no si a me ben essence yi yero garo ya na pura ka da ga tambur do mani an da mi abi bi ba sa bana ya bo so wa so ay so to ben giru da ta so so mo bi ba sa ba un de bi a so yen bira gya so be en da baro no si yen biro so ko kura mari mbira gya paso be no si a ben si na sa ko gbiko okura algerin temo mi ba ma ka kura mi ka ye ga sa me so mo ko kre ko ben ten yiro me so ben boro no ta ko ka dan so si anwa mi lo bisi da baro ni na mon ka be bono ko yen gano ka gano kuna na be no sa mi wi ala san mora jeremi se si ka zo da obio be ba ma ta kya me ikane no no mone si ro david ta mo zimi isu si ma paso ni so ataki FM Nottingham. We yaro shabi biogi o wiwi sang beng bekem chef d'arrondissement kawin sawara biesi buka saga ben gundiri kiba ba gyan ben menno no ba itase sina yamda ma mera gubi geko danginu ni baka sina yaka sana bu sina bu sinre buwa meso mben gobi dosya wo taka si sina won batule won yisa wame suru no ba itase sako mbiru mwa wama ben la kere wesya meso mpuna yiba do doke bu swa sure yanda yankwa won nora yiro ka nyenda no buka yiro besanu ebira yek proja kwa soko swa daki.
1: We bring back and chef d'arrondissement. We are well again working abong Rukwa. And that mera may not gain so as so. Winsa what a basibu. Kasaga bang bagan arrondissement delegeba. Ben may bira ye pro yakura. Bika, bagina uramon, mesum bengo e duciabu, muka sisina, once ru no baita so. Yen biru, baba ma, mesum songa yaga sisina mo, buenganin so as so, bama ben lakari wesia mikia. Amen bira se, we bang back and chef d'arrondissement. Uma tusia. Mesun winsi ge no yana nda yaga sisina bengbeke nugrumi. Yaro shabi biyoge o, wiko yisa bengbeke nugrumi chef d'arrondissement. Sako nunsu adaki.
2: Gareko biga, sagina be soma tusia. Menno gurae hakuwa menka iku ni bahayi, kaiba sakuwa kwa kuru. To yembiru wa menno kuku sungu tisa ikuwa. Ika san gani nswa agia, ye soru nswa agia. Ika handirige iba nsoro meha uga kwe kpasina. So kuhuga kono bogo sumi. To ye yiru se, ye san behengwe kpasina mbira agia. To suruye ni me, san kwenhuye girigire me kuru domi ba soma turu hang suruye gina kpa. To miso saku mazamanya sekana domi, saka yasa suru no bayiru se, kwe pasina tusiamo to yada ya kuawa gobi sasa girwa radio so gobi ya kirema mye so mba gobi mwa mba doge adoma ba nae doge behen duru so to bebe ba gwedi mpuna mwana romo merio msana adami mba ikuru mera bentire no so to ten ye ba gobi ba kuru wa ya yaro mesuru ega gumi minion tiaga mwono mwono suba anobu to wira kuru kaita
1: buka menoye wirugo bama abusi kena meso ngobi dusi ya bu tako kadanko bengbeke meri ngobi karo
0: anda mamera menoti ya iso mama bin la kregwesio mkuna ibado doke buso asura yanda ya nkwa mwono ra yiro kanyenda nobo kayiro mkuna ibado doke soma ibado doke buko bengbeken arantisima ho wi ilundru wa saga guno wiyo mabe toto guti bila higia soko nonswa daki
3: bengbeken arantisima ndirege ba kabe nsew da arantisima kama bengbeken arantisima sara vati beme no nobata ese iso bama agosa yega hagu nwo buko kunko bengbeken arantisima so bengbeken seya ya o shabi biogi o uya o meno ke so agbiya
2: bana so ga kirige tawuyo bana mberagia ye sakin bu hunko agba hangbe mwaron dis mamene wono ra se ga yenda no ka yiruso to ya wene antemera karodo so wusha me to espace be ya wa me migum buku buku enti soma pe ansa me awase baguna uno uyen kita no ba koko to ye yiruse ye sa foya sa be han nya ya buru ka bo ya bute ya wa sagara so home to menti ibo na buku ya ngaba kwa me bu soma mama to itase am foa gerendi be kedi bagarume to ya wa ba figo sa bana so mere yembira gya sana menti sama efwa itase okibu soa e kurasia to embiru maha ya diposwa to miso kweda rasa ewe ye nobu se ya afwa yka ha ekol bonbon to yema keru kogowa sama ane buweko
3: delega biba menoge da benga obane benugidura to kame non saga abak mi abaga men noge kusina
4: nugu doba me wi go nun kwa yen saga hi moru ne ko nun kwa e mena ye go nun kwa ga to yara ro no meri go hun kwa mena mi don be ha ma ti sama ai nun hino ga nugu do ga nugu tia ma saga fuwa be ha ma fuwa mi ye amen biro ha ma ga sia kana mu buure bube wa mera ha nyine kan nan sa de yimbohe bugo hun kwa ya nan panu kireme hun
5: basan kosumi ba buti de panu barami bay gero awasika bo wono awasiba wono yero don baba garo garo busika hunkwa me bawre konka kon un turma un bengbega dua un ka bengbega kiru mo mi ma tura ko wono bo gema ka gem wi maro duo yiro se yira ya sa bane bogo hu anga ba kwa ya bo ma bara grebe nya ya buro dero mi nya ya bute sama nya nya ya ruka gwedu se amu gwedu se abi ngolo ye yira saka ma e gosa ye sa mo mi nikuro bengbega ti angusa da bo ntuka samu
6: abe wono ye gadoro se ko ni mundo dan Bayem biru behem conseil commune be bibara nembe benta bubana meta vraiment bira so so na be fro ka me ba be ba ma porte nouveau a gasi okoro barane biwa ma sinandio bana mo ka egre biwa ma wumini mesaka be de mokoro barane a wallahi na be siara to
3: ti yati ira ma so goiwa suka suma eko menna sanda wugibu ka wumbu kurabu sonrati ami megwego gadu gbangbake merin pakonro bo wa buka suma ekuroko
0: Yangwira sama menonge monso kula bwani mbele agi akpaso mabe no se aben chef d'arrondissement kama win sawra be kavin bun delegue ba ba mabe menno no ba ita sesina anda ma mera be menno in swaso bagina ben la kre gwese mo mbiga san soro yengwine buko ke o wura o yiso na ko mbele agi wange awu gangande wanya akura mi kya wanne mbira ye pro yakura
7: ke wura ta turi mo mi yirin sabwa bwani ngarondissement wiro gibo bakia bo wura ma yenga iso ye tombe ba nagire Yira gisoge nkyo wura so biwo benke okodiri so ni mundo dayando pama bibe ban aigiru mo megombogo kwemuson sinu mo yini sabwa bwan shoulder on this mark awin konseba bakia buke bi umba ban yigbaru ngwiru gibusogo pabuka buginda tombe ba wura ma wahala doro kani nuwa ke diawo suroku la ugasan gira nkenke bi umba ban yigbaru ngwiru ge o wahala ni nganusia
8: kedire nka ha me meti ban kumi kadima mega kwa mega dira meti taba kumi meti nebo kumi yesu ha gouvernement no kumu mega kwa mega dira bu meti ban kai ko sina matrom sina ngura we huko tonara we huko kedi wura ga trom yen biru nyan kwa kedire nta minu wo ganin dia kpeyo gihwa nda an kedire gan wa hanga motron wa yira
7: beke bi um baba yigberu ntombo kama konsebe bakana wa kebi um baba buku kariko mesum biwe buku ka benke wura dedero so bantura pa opin bu son roturi
8: yeso hakana mo amega ko amega dira ke wura ko wona za za ke hondi menko ko mengo de pro ba pro u ke di nsho mun gaise ke obi mba wi ma bi ko bu mo ko kana u ke odoge yeso yesa ma trom ni ba pro ke obi mba po pro wa win bi uda pre na apio nkono bu yin hafwa bando ban win rabi pa ne Benji wa ko ba menne me go ko mengo de pro banye wi mu ka ntra wi mu ko banye wi mu ka ntra wi mu ko banye
7: ye beren tem ba mero ya nagire yira tonte ke bi ubugo ke owura ya masa ka somru sanu sura ku mumini u ga sa gwen gan komini sa wara o ke wa o ke bi un baba no kon
9: won biga ke ogu ya behanti su behan dan sosi yira ga won we ne ke di mbugo bu ba meno be kana iba pro na kedi ho gwe ka mina bi ba mu bi mo ba po udua onwe kedi ri gosi ba po dan dogo o winti nwe o una gobe kosi pe ga nu ni ka di ba behen kedi ri go wu sa do wa ba di ba behen hu ka kosi mo sara nyo ho ba ha ha de ha ta piru ha kama de tro behen ti su tu ba hu hu wu sa da yana ga bi mo ba po kana gun wa tingira bo an tingira poro ba po de o ke bi win bi nke o no dogo oko kaiko ogude biin woro gan na kuma biin ki oso ma atmia he kwa lego hun san kwa
7: amera bo an tin so ke di rom biragia gwa hala dabi na bamo ke di adabi na nuwa gi son tonro ni mi bi u ban pe bu son ro ko ba ba be komie tabu nu komie me ke di an tin gan nu to nu kwa ganu mima ara de me ni nparaba ni enu ma ngu gigira ke di rutu ma pe ru ga wu so ada ba wure puro son bura sanda bi mobo ke oson si obo wo mbukura bo kabibati puro Yenso na bwa insa waraba bakana wa kebi mo ba ore pro otisen poko kai komeso wimbi nkeo yakoka wusada
0: be me no ti ayin so aso be ba e bo ayin sa wora be ba ma be la kere we si apuna e so ma ba do do ko ko ya nda yan kwa ka sa ko won no ra yiro ka yin da no ka yiro so ko bi so adaki
7: bwani ngaron dis ma me no eso ba wura ma iba na gire bu be kuwa won no ra yiro ka yin da no ka yiro so be dere ge ba ka konsebe ba ga no no bu gosa wa ni ba na gire bu be kuwa bwani ntimo we bwani chef daron dis ma ma eso ma no we wura ma yibake bo be kuwa so
10: gano so sakin bu unko wan temo an so agina bwari gran kalikata se ba e so ay sakin bu su e yewa e yiru se sane bwari centre ke udiro sakin ye bu agbada ko ita se sane doktor maru yiru siguru doktor diro sakin ye komiga e ne se sane e songura group beo ke diru ka komi ami sakin bu ke udiro bani ka kandu boru ke udiro inti ba ke udiro buka da momiga toto e sona sane miga ti se ka wene su ke udiro bani miga
7: buga yene kloko ba gobi mbuka ta mo tombe ba gina tusia gobi ba kpen ba monsina suru ya guso won suru no ba yuru se so ba gobi dusia wa ge foto go ba wono bu ka wone ka no bu saga so ai so bwanin chef darun disma o tombe siera wa mo kana be mbaure kpro o ma pa nwure o dandoke gobindu se uso domi bwa ente mu ga uso ada sire ba ure kpro o wi nomo doke yere mbiro tombe be ma wura ma bwengani ngeso sura ku mumini o ga san conseil be ntro o kana wa baro be ba ure kpro wi ga ma bwa ente mo o wi nomo doke me bwengani ya ko pin ka suira ni mundo da yando ba ma be hande ma you pain ka uso ada
9: dima hamo be hek pro yirami unwe ne hoge no mbira nene unwe ne be hek bwe tingira bi kpuru bu hek pro ku gane uso awe go so me nen gia mirikun nen ka identity ami mena baga baga ben gwe no ku nen ka tie nan ga kanga gia sa ganga dere ba hek pro ko kai ko me win dan otogo gane so gi ho ofi odogo sia afi odogo sinti afi odogo be hek bwe tego yihi yaya be hen gane go dan kwa ta demotenga teni tombogo na ni ekwe an girma ko an bere ma ko an danso imu be hakuru afani ago na na ko ka habune buhe changia au yiga ha be kuru giga buhe changia ira numa nenia sunuma nena husumina gane wolo
7: tombe buga be menno wirogo be ma wura ma gege so de ten ndugo tro dia so wahara ni bara mo me aso eda bina no abo antin so ni no sangire ke dia da bina no ma wa gison toro megon arade me tombo bara dewa yibaki bambe ammo guru bakana mo bugura bo bubisumi
0: yima sa me no bambira gya gison inam chef d'arrondissement ka inam chef d'arrondissement ma ka bin besibo bugo na na bo be me no no be ta se kwa me yanda kwa gison ko ba no ba ni dede me ka yira sane so ka be ponoko minamikum soko gura ma gane so no so so bo mbira gya paso be no sia me so yiru mode be be basan wo mbukro bo be basan wo sinambo ba be ngibu ba be no kon yin so so gya sakura wi be ta de bun kon no ba o ka pembe ka im arwa ton kura ka ton dro we no kon wi do da bo bio ka gbe lizwe be ba kura mi kya soko be so adaki
11: ne be ta de bo Bengbegashino, to una beshia bega birabo. E beshi mai mo radio shomo bepo ipanduro. Ben biru puka bano kabenti ateba na shira. Beshi mai beshi amlego kama ganawa. Behani ni bengbegashino. Uya mo shani luko. Shani tema beh biru kang kura kung shakunwa mi. Gime mane humbikiya. Sha behenti behemba kui umwa. Mwashino mwachuru wangu kwenye tifuwa adane amwa. Ika shana nembili kushangu pro bwa mkana shana pro. Ibaa pro wa utanduke yo. Nani nebu kwa manna wawo. Buka do. Meriyo buko mwe. Mbwe mye buko kaya daa. Mehonshuko kwa gishi kutiyari. Ya nina kana ya bikama. Na baa kuru kama wawo nani nebu ya usho wa. Banyiro wa nani nebu. Nani nkosha. Nembu wa baa. Uwa yi. Kume baa kuru ndam. Uwe yo. Meriyo buko kaya daa. Mbwe buko kaya daa. Fawa ku mwe bumbiru ugri yo. Nangu me shikura. Nikikiu sandami shari mshawa mehungakua. Behem buwe miliku mma. Behem ade imo. Behem tuku behem yini wa mami. Bara kuru na kana mwa. Na uwe na kana mwa. Bara kuru guho uibu watu kukunye uka kukunye uka gani yida. Uchara abani. Bara kuru mo mwe yo.
0: Soro nso aso wi besen gbengbeke meru wi san igbe gbo esegere o yeba suin buka gani soro nso buka soro nso aso buka gani soro ko wi san mbukro wi ka win besi bu baba akura wi besen tenyiro mbo mariam shabitara tang bankoko babu ka be no sia ma son puna iba do do ke buko gani nso aso so ko wi ba meru so ko nso ataki
12: bwen gani soro sada hawe son mesung haye mo pengani sorry ya sanwa ye mengbeke temo sane soko dandoke sane me baraka pengani komi soko dandoke bebala no edoke kakura soko no manena ye hoko kwasi yera gani ye nkoso me humbara kai kosine ya san ya ya san simo ya nkrede de me bala ye nuku de mi gohan ma si si atin ya behem banu bere wan ma ya woda soa mena ya san me ya we no me behebe ha ma mati ntirin so son hime hatuba ma ha yenkinu mo monte gohan ma ya hunkua ye soa soa hane sa kusa ye tiro yara sane hoko na ho vice president madame Talata Zimbe soko wi tete son si me hun haki soro ye sa mon gari ye soa so ma ha wison Monson noa. Gema, behangere so hawisonwa. Mi, buentem, mwa. Sinambira, kabira, bawa buentem so ma hawisonwa. Dedemi, mon siara. Me, hakmea, hakadaka ewa. Une, demi, hasema, hana hawidema, migumi, ya widore. Sa winti, ginewa doge ewa mi. Wigo ma kukariko, ma, winoma wa winti yoko na. Demi, ya hakisuko migumi, yoko behem, barote mwuswa adasi ya. Winti yoko na, kwa wehengani, we bere doke. Ya ma hondure gengen.
0: Ya ma san so rumbe da kia wi sabifiko wi san gbengbe ke meri mbukuru o yeka san besan wu wu so ada bon gai wuna mo wi o ma to si a mesun so ru takasi sina mo
13: so ru ya dan kwa sa ma so ru so wi bi kada ga yara de mi yo yin lu ti asari ye ka we ne bu mena ke ho gen kare bu en kare so aso wa e suno wi u tombu goro mo si a ko sina me bara ne ante mera bu en teme ka wa mi sina ne te so ka wa ni ki te so ma gbo ka te so sina mu baba ka pro bara ne be ba we ru na pro Boisno, Beramigandi, Babe, Gorom Musia. Comité, ma guérin, comité, Ningarama, Hamo, Commission, et accueil pour protocole, Mie, ma Sina, ma Busica, Bega, Beka, Wene, Busogusia, Bunoga, Buengane, Buga, Berewen, Mama, Ben Yara, ma Be, Bey, Bogona, Boudue, Be, Bogona, Buya, Mehon, Hugo, Cosina, Poro, Ma, Gisonton, Comité, Comnale, Cayporo, Non, Nerasia, Cayenne, Beka, Be, Bogona, Mae, Bogosina. Sina me boko na yinu me boko du ba boko ji komite ye poro ngari ko na ye gira na million yinu ti asaria adoba ka ko ba ni gina million yiru ya ya pe amena ya ha ya nugu du moto de mi sa na embu ru arena sa kana mo ni sa me ka yibu be ka be ba wo be ko be on so adagi be ba ha bu en tengibu ka be ha wa hangari ba poro be ba de ma ki poro ba ko kare bu ko kare ko ne matama wo ba da ba ka ma bi ko ku be so mi mo se ama ba ko ka be han de ma ko e bere wo so ka e ginima wo
0: sama dabaro ye no asio besa miro si u de ma radio mbira gandi sane suka pe ponoko sanka sonen un gaimo ye gison ye niki mbira gya boko sonen un turu un guruko mena sanu sanu naso yo ina mikia
14: FM Nusra
0: Bine nukulun da baro ba mbira agia sako besen la kregwe siyo sako gina kura abon ipa nbeka agia kwa so be nosia yiga san yasaro ye yana kwa sabe nosia besen da baro ba mbira agia sabe ne me yiga bin sansi yi yiru garo yana da ya don kura anda ma mera swa yeso yiga san tombo bana da pa yas ba bosu wo mi de ten an nkate gizon giray bebe ba san ba wunde biya baka kura lo toro di mbira agia bana be norimo bingiru da yero mi de tombo nobu me kajira sane soka be bonoko miro bisibu minamikum to yige ma sambe be wasan ba grasa backing grasa ta kibi be backing grasa ta mwa ki obeni tire se da mwa amanye ga turwa ya gisgiandi be mwe bon wuro turwa en son be be san i I backing grasa da me ki ben tire se da ginu mwa mena ko ekura ben ke dirumbira gya pa iten I ben Tilesi edagini paibe mwa sa koba nuba itandi nka koba inegire me eka yira sani nsu kabe bonoko miru bisibu minamikun.
14: FM Nusra
0: Tentukun da baro ambira gya so kura marin timon kwa so be no se abin sinasa kwa gbiko basoka Abdoulaye Maiga okura Algeri mbira gya kwa wwa ka Algeri ntem buklubu mbwabu gena meson ben ten yirwe meson ben bolano tako ka ge yoko ka dansu si anda minason yiru yiri ten yirwe mba so yekato no sinasa ero tanadwa yensu asobo ma sina kwa wwabu gena meson lakare kpinu meson no sina tako na tako ka urama ben ten yirwe mbira gya anda ma mena wii wisa sinasa kwa gbiko marin mbira gya o no se ya Meminika sa apiko, wii wisan ben malin tem buklo, wii asmi gweta, ko na na wakura aljirin bila gya, pa ma wika ben tem buklo, pa wabu nwa iruko, pa wabu nwa inekole, pa wabu gena, yeka san wu ngu swada, wun bila gya, mankire, yeka san lakari kminu bila gya, demi son meteni, lakari seba wan, behembu bae, mbila gya, buko na na, buye ngeriko, meyeka yira miru pisiwa, sene, suka bae bonoko, minami kun sansewa malindi, suka ula wani jen, tema kwa suma bae nosya, ginteru, azuma baka wansuru nwa ita iso, sama mjen son yin dati, mais ya sera ya ma kwa mi bi ba san ya robo ba ba ma wure ba tambu toto suna mi man ki bi ba san de ogonaba be ton wa kura no mi ba da ba munde bi mi ben comment ni mba mbira gya mbe basan yarobo bana daba ben de wa kona ba gwam de ton wa kula no saka to se ka ki son bebe basan bebe basan go mbukro bo bangina no si monan ka si na bandira monan ko sina bin so so bangina da baro won yan kireme me ka yira sane so ka be bonoko miro bisibo minamiku an wa da baro yana mo ki son butirin ka be bonoko me no nami ama so ka se yaina no ko be yawasi abaka bangaria sako Besenda baro baso na ben non si ame ben beken chef d'arrondissement ka win sabo ba ka win dirige ba ba ben men non na ba ta sesina ka ko ni ba ba ma ka sina ni ka sambo sine bu wa me son ben go bidu sia ta ka sesina ki son won suru na ba ta iso samani ba yin gere kwa yin biru mo ba yin la ka go sia kuna iba do to ko bu so asure yanda yan kwa won ra yiru ka yin da no bu ka yiru Boyin para mbira gya na ben non si ame nuku sankira ro ta so si mota do ye ya san ben san si yiro ye ya da ya don kura mbira gya to mi anda me la bibi wa san ba sero kwa so ayo so ben giro ta te kuro ame de tombo no saka Mali mbira gya mwana ben non si a ben si ya sapo gbiko basoka Abdoulaye Maiga o ma kura ajirin mbira gya pa bo wa bi ka ben tem bukro ajirin tem bukro me son boko non si na gen non mon son ye ka san la kre pinu to ko ka gura ma ben ten yi ben baso pa bro no to ka dan so si pa ye ka san yaro pe pa son non son a besen bu baso me son sabo ka be tabudi Awa miro biso da ba yina ka ba bono ko ki son boteni me non ami wi Alassane Moura Jérémy ceci kazuza da obio be ba manta ki ya ikane siro David non ma ko ase son go da ba ro ban bi

0: ça sera bien obisu wo bebe kpin so kuma sa be sira to beba ma kpin ka so yande ya kore sa ni sa kana sia ya ma ma me so kpin so inna anda mira bote ni bebe ba sa ba so kuma baga wi ba so fe nyina bengiru ta yoro mi de ton wo kra no bu kaita do ma nyona wi kra wi o ke ga so ambira gi ya wi wi sa o do ambira gi bengiru ta yoro mi de ton wo kra ni nikodem me ne ambira gi ya sisina mi na
1: ta ne ambira ke ya beba ma to ma wo kpin ainti ba yoro be ton wi ra gulu ga yiro don wira gru ga yiro so bebe bane so fe ike mo mo ba yira ton ton yen da no ga ine
0: yen da no ka ine
1: ga ine to bebe ma ga kure yin ara mo ba yira ton yen da ita
0: yen da ita
1: to bebe bane so fe ike mo bewe azia pari ha gbe gbe mi ndi sabi agbare ha sikindi oruken orukenu fatao ha ke siban tagandi abulai ha tabandi koto kora ha ga sonti Oru duaro saka hanu kraka ndi demobio hasina ndi mbukura ndi tamusi kalafia hasikuro ndi ezai hagnyasu ndi buara bezame haabguwa ndi urukure haabwembereke ndi bonanaro hanu kraka ndi salifu hagamia ndi sani uru amadu haagure kasa ndi uruboni sina mwono haada ndi aruna bawa sa fona rerundi dima musa sa gesibanta ganti sero saidu ha kasakperendi bansa masudu ha bagudun parundi alidu guruma ha malegurundi fasila fasila sa kerupokondi aliu ha nyinandi mora teofil sa garundi muhammed enju ha fonsa karundi urumere ha bwemberekendi yosuno alagbe Ozilvi Adanu Azia Saretebo Sa Da Indi Kawi Zime Jonas Ha Sa Zime Jonas Bebane Dure Baga Sofe Nyona Biram Bebamane Kula Ike Mo Bewe Boga Sa Yeram Kuri Indi Savi David Sa Sikindi Bira Oru Boro Ha Teme Kikiru Indi Musa Naziru Sa Sere Kalendi Sokmia Ali sa kasakwerendi Yaru Zilbert sa sokandi Seidu Koto sa tumendi Oru Gani Kuda sa petit parindi Sumeila sa yinas natabendi Biogado Jodone ha fombourendi Sokmia Aliu sa kasakwerendi Ngobi Sifu Bora Dundi Banya Burandi sa gesubantagandi Muhammadu sa de parenti Siro Salifu sa sekerenti Aliu Muhammad sa tebon urarunti Basite sa kosunti Gawe Seidu sa malegurunti Dasamo Isaka sa bironti Gambari tonun bitao sa subonti Kora Yaru Sare Nuruddin sa bagunti Kawi Remi Uru Yoru sa narirunti Fonnalerundi.
0: Nasi Nikodem, mweka kokari anda mera bibia san san wangie swa kanengie san mena sa e bukuso. Bibia san ba nyua ba so fe mbiro bengiru ta yoro mide ton weru ka no ba yiru. Bibia ma nyua wi kura wi wu don bira gia bengiru ta yoro mide ton tina ka no ba yiru. San ye bukuso ye pro bibia san sa ka genna ki son boteni bengiru ta yoro mide ton wone ka inne. Awa miro bisibo me son besan ki son sankite takasisina mena mikon.
2: Si un homme marié se tue à vous dire qu'il n'aime plus sa femme,

Sidi, uka wa me nye dar marika iba soka mbairo yokpe mami uka miro bisu no sia me wim bi wendia bia na wendia bi wi mina wi won ya tro me won yiru uka ma yari yo nyen ndi win nyani udoke ya san un biresu yo pe man no sina nge tem pou te mindi o sole ka nye dar on gege ga ki bukana bebe wa i bi wa de mesun ibe wi so me ka san wo mpukro ibe da baro kya ko ima pe i kankra fun damba yi Tare kam tia nobatia kam ita kam nobu nobaita nobaine nobayiru katon tukobarum 01 60 30 58 97 Sidi ugamwa me nye darum marega basuka bayro yo ne subemensa ibi somyo ikabimbi wendia biwawo

0: Asi ya Yusefu ama ho gina wura ma mini ye gasa besen fagi bulum bira gya na na dagro su to sa so ataki to besen da baro bambira gya sanwa me bon para no bira gya ba no kudo mo do mi son yiro meni an be bira gya ya so ya kwa ya so ya ma kwa ye gasa bi ba essence yi ba mi a don ya na da ya kura ma ya dia tom dabiro ba bosuwa mi so tom no ba munde bia to ya haki mini suka busikena ye gasa bi ba sa ba son ba ki anon te ma son do ramo ye mona ngwene buka si sina mona ngwene buka ben soma ko pa ya so ya de suka e tan kawa nikodem bio ye bien wani ya mwaka mero bisi bono ko gison buteni
1: ta david sa be tora be mikia ba kusino ma be nukuru nyami asia ta yehoga be bono ko yira essence gaton kam mone yira essence kam wene so misa essence ji hute nya sun la wa ma essence ga yen ja sora ga pa ba ga fiwa mi ga wa ba ga fiwa ma ka ton yora yen yo go panyo yen ton yen wo hare go ga na go panya ye suna ga wene mama be ba be sense toramo kan we bana sense yi go panye ti ru so ka wene bana ko keko bana ye yi de mo fiu ban toramo essence ka ton yen biro ma essence ga nya sun ga pa de mi bare hanti kanam ba mwa maga he ba mwa maga pwane jiba tresi ko pulo ka tema mende ka kiton ka kiliyala sute behen laga gu kpanya migya ba mi se hara esan seji sugute sagunam pesen wala ka gunam kpami sito mam hune miya sugo na kune tomi kanwa ko na kpe uda ta enso jasore mbohe go na agunye ka tema aga giyako don kanun wa ego mbere biso soye
0: mama
2: to ya sasera ama huere so gina be tope to be ga don sero to no novo ka un kuno bi no novo sa bu tobra be ka sino ka be ba ma che ba ma bo su so ko so be kana ko so be uro be se ya de me we kirwa esansi katono kama uwe neba mwa nyati. Sansi katono. Kama uwe neba mwa nyati. Na goye u sansi doro. Hei la adan kuwa uinu mwabimi. Maya poti kilame. Kawin wesi ngona uya. Uinu mwangona e. Maka ye uya. U sansi ye doro. Hei katula meso. To. Yeka momeno. Wambo sa so aye. Yeka momi. Amkwe ayenti nye. Mena ngwene bhai bibai dore kan pa bibai dore kan pa baye manka semo nene baye manka semo nene bankuna kune kaisano inpi kaisano walawa ame ban sansi bu ane yakonga don sore aku tuba me wanti ti aku guru keme sansa naka don nakinga don sore ame no te me ho kase ye be pro ngwene so banda ka wisi o mingia sansi ka don kan muane wa kan muane kan ma muane ngwene be pro su tubu me sansi ka don kan muane
0: to sasira miro bisibo ima bingire no ngwene de me sa giro sa ma gire ba doma busi ya za kina mami besem komo no so besem so no bila gya san na ke so no ko e miro be be san e so ma de me so mo mai ka e sansi diro de me so ba mama ngwene ko kare ko ina ma ka wu da se ne piko ba ya so ye ya na ka de ma yengwa sa ya kane sasira miro bisibo so ko na so ura ma ko ba no be ta kane kama wira ku ka no ko so besem sa kiten gamo so kene

0: Awdo kanu wodi tampudo kanon kan sedula minam bay batiga ya andro ganure siki kanu batiga Toronto gono on kitnira donos na hane de tiru yerabe e golle mabbe jogago wuro hane kanu batante do gonga to endade fu e filla kado men chutrono men gadano men gadan kanu dela akoru tan hakunde radonos na wale biane benibiz bo lati wale monet sanne balitore e lead made benen no de himbe kebo mudun golle de himbe fu tokko musala de de golle mun de watta to non be golida e projet mabbe bita technosave hane de la majun men de dinay kanko e jeedo o wara taw o wara hokko nyoje mawde sanne baade majjo anan noddo jamum ko jeedo jamu go fudde la wedde ti rabbe jogago mudun wuro hawti godo nuf majjum wala wedo yaha yeso to non hane kampele de no jeedo e mbata en pudde taw ko yite de tir mabo golle ngane natit nananta dun nan golle ngibite nga golle golle biete nga ma golle nga neddo wata yani golle den o mabo nga neddo yada e golle noy kampu dine taw me dum way filitago
1: to wodi je bo en jetti mi yettaw ngan ni ya mawdo mo kabudon keben pamine ngettaale meden bo no bagu walitake fijowo sey waylito to en darore fina tawata durande timbane mardi tim durande timbane e deme timbane woni ko ke biiten en jettan bo walle ne do kabidino aw kawru ko e ngada filla ka do getti techno save to non awi gollirde e trubakure kam e biita entreprise o meno woni gollirde ma daytiru gollirde latia iri ko batante o do lawo daytiru wuray ma illa taw jotto da no kure gum dia no kure ne do ne buka kujunu no bukata no kure bukata no kure
0: to don dia to sida no ko tabe do dum do jacci dum
1: dum do e jacci dum
0: no jacci no ko ne
1: dum do e jacci dum bukata mabbe kan kanka e tata kanka gadata gollerma bukata kan ta yi mi hocca misalu tawa no kure ne do be godi ci popbe nafa amma nafa nyante ka kado be godi ci popbe sokora be godi ci popbe maro in amma be jahan watu woddi ko be keba tiw ko be keba boccode ko be keba gasije tawa wahalan non toyra be godon ko be ummo be jafaato woddi be jaha day tiru majjum an kan toyra kado to mabbe toyra dun lati toyra mabbe latante an kan barke
0: no kan latante kan latata keba ma
1: kan latto keba ma da don biyata a mi be do e wodi toyra toyra mabbe kan mi semme anno don buiti nan mi day tiru bara batta wabe yabe to hina tuki buito ngasije tuki buito umma be biya a bun goddi ma no kudu min keba ta biya be to iga hanne min waddanta um kame be jodi a wadda asippa ci pobo an kan toyra mabbe lata na kema barke gango dum bane toyra mabbe alon na kedum a yahi no lonida toyra mabbe kan an a toyra ki karimante a yare kanu wite to en batana fa to hala gollal boy little and ko wi probaku e wita entreprise kanu dum etta toyra no goddo waylita dum jawdi heba de yawdi ni ceden wudum mi daytoy sodan wara sipite ma mi tafan wara sipire ma mi maran wara sipire ume sakitoy de majun cede riba ma kanu woni yare majun
0: an kan ko tayba na kanu
1: riba tayba na dun kan
0: to wodi hanne kamba tande amma hanne fallo yerabe buti simidingo ga meto indali fu dun tayte yera meden kanti waan wadun wadun witta kabene witta bakade hawita ngai e golle wuro e jogaga wuro gan anito yama wuro fu joge fu e rajo jogidu e rajo jogi rajo anide na de nafa kay

0: mudum witta bokkari e jogi wuro boy dum dum fuburo dum tokkotiri
1: dum wadoto dum wadoto hune ko ummani da fu wodun labi mudum iri wado be dum me be dum wopata sarati mu
0: to
1: yahata jodoto goddo hinni batu banji banji to indari joni
0: o
1: not yera be meden babbe godi ko hon kiccum no wadata ko be kuy be gaitira ko dottijo wuro moto ko suka e wuro moto be tame hubbi nyiri ma yite be powini lio
0: be po nonna
1: hina babbe gadu be niya mabbe no
0: nonna
1: be gadum lawur mabbe a wakati odo mi ummoto yahato witta ko odo ko ba ya sarati odo yototo hani mi wadi ninni non fu yirajo kam ma wawi gobi sarati mu wawa wada lawur mu wiato ngallo subaka en anni ani en badana nta fa to pulaku pullo nafamu suba detati subaka igafaji igalau enyaloma e futuro to fumini hakune don fa ko nyalomari yotofu o wodi timako to nyalomari nyamama hakune don fa ko hirana yotofu o wodi timako hakune dum o wawan wadi labi makko daitiru wawan wadi labi daitiru dum hadatamo wadugo goller makko yeeranna ko wuro hadatamo wadugo goller makko inna sukabe hadatamo wadugo goller makko debbo goddo hadatama wadugo goller makko daytiru kebal dum fu igaeta gado nu ta anni bature be wi en sarati lati ya jawdi
0: o sarati ene do lati jawdi
1: sarati ene do lati jawdi wakati ko haani o yahawata waye rabbe gom goddo hinni mottoy palluji mudum kanko bo wadda habaruji makko nyore kire en munafitaje en to sarati o don to wettino dum oya he oday oya o tappa pa yiji makko dum buran dum don fu iga e wawgo nyande sarati mudun dum fu wada dum mate o jaccanay goriko o jaccanay suka e makko o jaccay golle yeeranna ko makko o dattay bokade golle de warata ko heba jawdi o nanna de wuro iga don ga iga e gobagum gobade sariyam e sarati mudun
0: to ama fu no fu ta dari bida dum wawto wadego amma to de dum latani yera ben ko sadani dum gannukun ata dum sadi ata nokun e yera ben akon mudu e wurobe mudu nanan tita de magga ge wadugo da tir mun dan to eti jon ande batan anana batan no chipu gasije fallo e ngado e nafasi pe dega fallo e ngado e ngado ngado hunde ko nanan tadun jawdi butuni ata dum wulati ko wadata toira hakune yera ben e do temu dum deggu jogago wuro ngoy dum e dum wodi ko dadata tora mi acci ko
1: dum wodi ye hakune yirabe timbane golle ngay fudata fu e wodi nane do bird bataden batanno mi wi'a umen woni go lide iri de dum mi wi'a ayyanwa ayyanwa go toira ma bukata to yama toira wahala timbane ama toira ma bukata no kure
0: ko
1: jiuda on ko jiuda on yaw senir nu e mo gonduda
0: o
1: cenni ka juda kan ka juda dun do ton
0: holu
1: dun mo gonduda yeraajo mo woni baddijo makko arandejo gansudu goddo woni o don lati mawdo makko tilay sey o holla o dun sey o holla o dun o mata ko bo yotto bata o don ya a wane baba wane jango minato don tunkuru gasi tenkura gasije no wadata ga ani worbe guren wadi de kien wadi
0: e fu yanu no garode
1: ko wada dum fu to yi dum noton wadi dum waddana am beidari o jodi na wam o wondi e hakkilo fu kingo o batat dum o ya amane mi yido lawur kebal o wi da du toira o yoyo o wi am mi yido lawur kebal mo wiida mi lawur kebal ayi kebal nay kon ngainata e jungo meeding gande ko debbo wodi digol ko wodi o wiita ko data e jungo makko sew wiya kebal ngai ko nata deju e meeding ay do to tokkitin do to tokkitin do to tokkitin do gaditin do gaditin kan ko luman noy o wiita no wadita
0: o
1: noy jida gaditin gorko onto mori kunu kan ko tido haboto jammaago debbo on wayta o fudda nani ko waddanta don to wadi nonno to era gonfu ala don
0: o tonon to

0: hala kanka saurama ka baddama fu ka
1: baddama gorko ti o holla dum no doton wadi dum fu en fu en cejoto doton wadi dum en wuro dum nafan an dum nafe dum nafa wuro den o salata ko to holli mo nonnum atawan fa hanne gorko time to e wodi bawde gum wiya a wane ta boyu hinno fu diru hinno fu diru ko nanta wiye dum wodi toyda hakkune debbo e gorko mudum
0: to
1: e bujjalabi
0: to kanji dum mi wadata toyda en toyda yi en tawadon dum mi wadata di kanji kanji kan badande
1: to toyaji ko wori dum ko duudi fu yeraabe to e wada golle mudum be bujjan walabi
0: mi wite bujjalabi
1: o ummoto o wada golle makko gorko anna o ummo ba o wodi suka e mawbe o ummo o yanta gadu gadu makko gan o wodi wobbe na on to e wodi fu doman heyun timu wattira gorko nani an debbo mafwa awone de suudu gorko no potuda no potuda mawgo e semme no godida jawdi fu kanko lesima kanko woni mawdo ma a ummake ga abataymo a yawti a yahi e lawol a yahani gasije to woddi ma a yahani cuggu boppa ko santu woddi masinin jaruda o anna to jada o waiti futuro wakati hirane futi wadego o yayma pan popoare mudon selake e lawol o anna to jada bata waito to hina ni gan tilay o sanata ma yaa garu sai no taweli hore o jappito laki male de fu a yetti alla to iri majjunu bujjobe lawol gan goddum be bujja lawol be jida gorko annana be keba be jida gorko annana be keba be jida bo getti gorko annana be keba be jida bo getti wuro mabbe annana be keba
0: e den do keba nga natata tawi be
1: kambe kambe keba nga lombe latin dum mi wodi amade elan huwala ha bongo
0: today ko jidumi ya holi no bida be latin bujobe lawe fallo wo bodun lataki wobbe nan kanun kay wi a to debbo deteni ni kade wota jogi wuro kade mi sami hada modum mi accata wala num banjere wala nun ni obisoto ni wala nun ko hana wade kanu wadata dum fallo wo bodun wala dum
1: hebbo batino ma dullere baddal dullere nayre gorko e debbo jodo halda nogo boyto wuro nogo boyto bibbe mudum noy daytita jango sukabe mudum woda kan waddata dullere nayre nga magorko to anna ko debbo riwani tilal banjere debbo hata
0: o gawo anna
1: gawo anna no to anna ko debbo lataki kan wata kata dum anan wasiji o yahanta sankaran o yahata dum no o yahata munafitaji o yahata o latin bakkingel bade wa kare gan umen wadi dum o anna umen debbo riwi dullere baddal de hakkune gorko e debbo kanu dum to dullere baddere wala hakkune gorko e debbo bo dullere holare natama gorko holaki dullere holu e nuyo dum fu bani tarani gorko e haddi fu holaki woni debbo makko ta holi debbo ma ba o yaha wanjo wurare bayde jata jata ma anni be nyata mo esemme fu ata yata
0: nonna
1: holu enen ko nata hakkune gorko e debbo bo sey baddal ngay debbo bata mi yidum no ton wadi dum dum nafan in
0: gorko bo da na dum gonga non non e
1: ga na dum to debbo to hebi bo to haggu kantin doma me wakati wala wuro to ummake yahi daydiru goddo bo hinnoto wuro
0: nonnika
1: to waiti fu a sakani ke boymi ba to butu bane baba aido hindo so dio lan nan nay hindo nyalir go mi to hanki e wayte re ngey beda yawdo so do lekki tufangu ma shukam fu wi to weti baba wi na ko pore papata ya a dotta jabu do a fu ila hakko dare na dum walede gorko gar debbo ma batima ka don jango ayyan wolon ni ma molon ni bidon ji ko san ka gabona
0: to aibo no ko den ka ko bitine den ko bitike tine aibo na no ka aibo ira na kanti to dete kanti mudu ngawata ko ya a min kan gade gure ngel do kambay min bay kade mudu sani mi deta debbo an gezo an go ko rike gezo an gammi e hola no burimo category kade na ne ka bitike category kade oro kam buridu
1: wanti am bane mo
0: lamba am bane oro lamba am bane ira kanti mudu wata e wada na e dum wadata dum wadata to da
1: e wada dum wado be dum me kam e woni yeraabe wala aliku be wala riku mo wala riku kan waddata dum
0: namma
1: be mo wala rigu
0: o hande non hande non
1: kan yawata gorum don gonno da fa a munyonomo
0: o
1: ganjoni o wadani ma o waccani ma jairi
0: o kima jungo
1: o kima jungo o moda a daita o moda a daita iri o don hina ba kebalo hebi ko yawi gorko ba o heba ino bo to dun yahino e dun juuta fu goddon walata tetamu mo kanko bande bo hebi bane yo wiita o yawi gorgo gan o daitata dum iri joomum baato dai baato heb daitanda tim goddo gurdo dama yasi kan warita e tetadum baato tetay dum ni a cyanno no e go e nyamira
0: e kanji dum e na fallo e battibe bona hande yon ata wobbe e ande battibe hala mudum mo watta waylo wiye tawa kanu acci kade goddo acceda debbo mudum de tawi e wane kan debbo mudum me jogi dum wane kan tamfudum wane debbo mudum jogi dum me kade doni budu battibe bo kanti non ka mudum mo kalmo non me
1: battibe gan hina ayi e duniyaru nudo
0: o
1: mo gonduda ko gadata ko yare yeso ko beyde fu abada adullata buyoto dama
0: o
1: adullata tebboto dama
0: non
1: en gonduno yirabe en gonno kiya en tarudi gudir go gutil hande mi dayto jango mi wari en jahi lumo mi tanwidi dawre a anna to juuta ko kebaade dawre sey a dayta a bisa iri be dum an anitino winuma fanane no puddami wi jitu e bukata no kure woylita bukata toyda goddo wada ka yare mudum riba mum an gurdo hakkilo iri modum iri be dum wattama goddum gan don taw wado don hande awa tano dum ayum biuda a do to wadi dum fu min nata ninni taw a nano ama aniti bukata nudo hande susugo yanta de dum wadu godum an susugo yanti de dum wadu godum batobe yasi wota bitinima bawo batobe yasi wota bitinima bawo
0: namma
1: gan godum bane be iri be dum be kebwa e waane an ka yi bone debbo ma jaalima hanne o yahi ni o hanne yi jemi jagon laabudo gon ettimotoyo o wadi lammoni ni o accidammoni ni iri o dum nyanne awaru a woso a daita cede nutoroda no kure gon ko gidduda dum kan aitata jale kan aitata jale bi da naman dum kan katta ko keba kan hina keba idati ba a hetta e gurna men a hetta wopta gaado e dun sadi ko bannisima wiya tasina wadu ni accu ni ha wada wa ko goddum fu bana e gaymu
0: wodi zane yone java la la sama jibi sikete ni no jimo to sedda go biten jare filla meden yeso en jata pote sedda go men jetti sene bandira

Sane sangu tangai ho kaho ko axon buteni benye ka kuma su ma gede nisina sanga do usa agina behen kaho so sangu tangai ka samai ka sumito bubu sumbira gya sangu tangai kaho wa yeti asa asa asa ai sueyo ye nime hanuma ka ha ka sumbo ambo usu mo yambe no isonwa bubu sun timami gumi ai no ka de ma abani wo ye mbi so bi umbira gya de me hum biram kobo ha ba motanga wa kan mo awo kan ye to asan utanga e ka wa yin bi na ka ho pa etia ka yin wu si po ameno an ye sun ting atingon ka ho pa eta le fi ko an ka bi ke ye ha we ka so mi gia tonto wa san da mi bi si i ka ho ba yin ro bon ko mi te ne mi idu makanga tia yiru no ba ne ita kam no ba yiru no ba tia no ba yiru yiru ngume kanga tia Noba ne noba tia ne yiru tia noba yiru no noba ne seven so woman.

0: Kurando. Alafia. Sagun hose ara ma banu soga. Awon no su o won gai wa he so. Oh.
1: Belko gani.
0: Oh. Samen dia soguma.
1: Pari pare yir mari.
0: Iya wara. Suka ga. Oh.
1: Toka ka dangkan.
0: Mhm.
1: Oh.
0: Oh. Mm, nuku bo.
1: Oh, kala nuku.
0: Eh. Oh, un sagu tanga. Un ye wuru se abugo so e pa we ni nga soruko.
1: Oh, bu ni e san ya.
0: Oh.
1: Yang dika no.
0: Oh.
1: Yen ko so ko pa katte ya nuku.
0: Ta.
1: Ine bu ya ko ko pa.
0: Mhm. Yana ne ya. Mhm. Yes, o te gbenu so ma bo wa.

Coto. Wimpy pia ma vinho. Sade mala. Urando. Ana wahikmina.

0: nen sa wo yan ba bi wo re yo ama ba yan da ko si ke ko ran si ke wa sa lo re ba le bi no do wa ran ba so ko an ju yan yin wo
1: kurando
2: alafia kurando
1: alafia ma ba ne so ka
2: yakub gnatbe
1: wairo
2: gnatbe yakubu
1: yakubu brata bendi
2: oh
1: sanu so da gya ke ko
2: gudu ila ba ga wa mi na be so ga so ga ifin
1: kan la ba nge ho ha ma mi ni gun saka ho ma mi ni

0: resibu mi wa ka sun swat gi no meti na amena na e bosio me ko ba no baita ka ne ken wo kra no ka tia ye so ben ke tempo se temini ko ya so sara ka be sem bulun ke bana i sara ko adami si batre sara ko anda ma mena ga witi sa ka gi son bu teni son e ka sa ton an kro ta no mo ko me an dro ta no mo ka kya ni ro kya awan kro ta no wiki ko me awan dro ta no wiki ko wen kro wi amon ni no ko me wen dro wi amon ni no ko wiki ra kaya saka somi so aso sama besem bukrubu sabe sogo sia sanun sanun suka fagi ko sanda wizi me biogani um biere mi zime anasa puna
1: krandoya
0: rafia
1: lega somuru lega ko kali
0: oh
1: nasia
0: gawe boni lucien maka wero
2: oh ha son iri
0: oh
2: ana hakuna
0: oh to ama besem bebiran dirge winti um biere mi bi shabi batata basa mugido Unika wero.
3: Ana hakura. Eh la siu. Maybe hu yo hun sa da gikpo na bitora.
0: Ya
3: mwa. Ko man ke ai kanin shuru ga wa be mu le ya ti pete. Ai bu lu fo.
0: Ya wera. Inu sa bo ko wi ma son tas ge ta ki ame bu teni ki ka be sa non don sa ndane se o David et tamuzi ama so ko gina do sa so da ki pi ko pa so gura.

0: kura yin gi koko ki ama hu ama gon ho wi am so hi yen so tambun so un ki bo ne o ga win kura un win kura ki ama gon so ga e gon kura ta go ko ame un win kura yin go e ko ame un ki ti amiro me ya sa
1: to ine gon wa ka ki wan kuro nyino gigi wa ala hewi dum manyo on ase tan ala wi kinyo ka gon tete mo na ma kwa gizon ton ama kuro tan o kin ke wi ala kinya ga na nyino
0: o an he kuro tan ala o me hwaro o tan on dera to ro ro me ba won ni nti unyelo dum ma yoko ko mi ni wi ama kinu kere ndo mi an gina wi kinu so hia awa ga wi suwa ma o ma nyino dum ma ye so ga o ba mo o ge hi nyino mi duo me ba ti an pe go ye ba mo ko di mi ko ra wa mi to kinti agina awi son simi yang anga kwata goa baga nuntui o mwana ukwata goa ma kadi o win kura wi wan yin no wan win no so wa
1: mia ma ton kura won bila ganti mi
0: mia ma ton kura mi timi ye so be ba ma ki mo ne be ba kanu mo bandura ta go mo wi an kugwa bayi mo mi ba ko ma te won wi kwa mi won duro no wi kwa mi me ho ya san kira ta eko
1: lisi
2: david
1: abia gani number on noa
2: na no yo gwa sansan yo gwa ya yia yia do mi hanne ko tan na ya akro mo yin ganga ga du komi aga ko tan ka hu
1: mi a mi
2: ga ya komi we ha to ya ka hun dito awa mo mi ha mi do ya ka hun dito mi ku to ande mi ga ha to ye giwi ba e biruko
1: a he kuro mo nyino ane gaya nko mi David da toro to biya kaso aga kuro so mo ni no wa mi
2: David ye mi ya kam bi to rame gowa uim da dan songa de agu ka huto gowa un pe no ko wa po ga mai ya ki a wi so wo gira pe nu o mi man sa da ge nu hina mo ngoko tra ye ni ohoro a kwa ko aka huto ba do anga yiro iwo mi mi ha ki ha mama to we agwo hi ka ha de wi o ko aye gum pasi mu mi won ya ki pru mi anga anje mu
1: un sai so yiro e kuro wi ana da so a me so ma wa da kuro me wi u ka ton no money so so ho aga besi wa de mo anga sa me me sai so are ko ya ga le gi a me u ka ton no money ku me mi ha ki mi mu sa
2: una ha mi o davin mi no de ko me na aduki aga ifua wi yo na mo be wa mi to ta ona yin ta ho e po yare to we da he ko wa igira umbo nganga ibi umwe pako to trahi mi ayi are to ta ese inda to gyangwa ina ka mugumi na iwa to don kuron to ka do yin o buyim go wa won ti ma ya kimi ama mi mo to ya nu kwa me dede go nga be gen no
1: dege sam a lucien ka ganim nombre no ayi ba di
3: na be no
1: ton andro tan ki go me anklo tan ki yankre wi ya yin no
3: na bi yaram berno to anma nga he ga tore na ki mi le bi hi wi hakana
1: to yama
3: bi bu hi ha so hi na na wa mi ngo mi amiro to mi ge ha giro ha ko mi ha bi bi go ra so gumi bu ko ri
1: to yama
3: mi ha ma giro ha tura do hun sare ku hun suru kwa
1: yama
3: wa no ha lu sien ga bi ga ni ni na wa bi miro
1: to
3: na nga bi notia de ru ho kuro ya ki ayi nyino kwet kwet taro kwa win plasi mwa ni mwa hoya ankwen ankwa taro ki kan wikiri demi tan ya wiki yiba yisu wami kpuro uya arifa yama witi wanti ama yare yiga yisu wami donk yisu gwe ya ayama miya damino ba wate ganga hanga shugu sinri mo yo potabu kuro ha wote maga ha buni kuro dima mi ha nyi mi behem baba baga kuro fuwa ama nkagu am kuro tan ki gamon kuro nyi gi kiri mi ge yi nanga bi notia demi nganu so gina mi ha dima buga kuro soa ma mi aga kuro soa won ton do ama kagu gina ama kuro yi se bineku Armatin, who are a duo, who are a face in the who are a was up in the donga dia, San Kurabun bearing. San me depends, ye gang wah ho. Donga dia,

0: ankura yin ra ga ma ma iduge to nga ma sia amada shugu shugu ga shere to mi ye na nga no ti asan
1: Lucien ano ya we dire ga giro
2: na no dire giro san san anda ma win dire ngiri ho one ba yenu de hun ba yenu ko fo hine maga te me awam aman pe ara ka huto ila kin dire ya hia mi yenu kan ku en ditiro bona abne won kro mi akanki mi ga fo yem an pe ani kro yi u damu u sagara mu u gbera mu afa po mi to ya kro yi fo apa ya de ma mi re go mi ro ko apro fim ko pe ya iko apro ko go o ye won won ha ki mi ni our father ya mi ego awon de go wa ko me we ken go wa nu we a wi ti ma igo mi ko afigo ai ne to ye na nbo ka gan ka ha ko ko me am ke ka ha di o ma nu iko am ma nga nda ma ma iga ga be hia mo ko de de ko ya yin yo o bi ayi ya mi bi bun sun me sa de wi mi ya de wa jo ga mi go mi bi ga na ko nke me ani pa yin le so wi mo o mo wa ba ni wi fu a an pa yin na andama ya wa to ga mi wi akin ma wi mi akin wa ohun a wa hino mi awon a wa hino mi wi ti wa hino mo trahi mi gi awon yo go won go wura mega ha mem
0: Lucien to ano Lucien
1: dire que
0: ya gerin pe mi ton ton kuro ma wi kin nwe ni a wi son hi me a wi kin kan won kuro yen ge kiri de mi ban son ma wi e son hi gina ko won kuro bi yo mi ba yin na poro nwe doge mu didi ho ma aman kuro tan kin nwe ni igen ba nwe ni agbe aga wi son yen meunu mere meun ga wonu nu meri mega wonu won kura yin gi me temi ton kuro an wiki wona win da beri afa ko win da beru wa undu on pa mo bi ti awa ta ya go nu sun mi wira ha
2: eh de gena me
0: don gen sa un sun un we ni a wiki u sun mi me win ki ka won kura yin gi kiri de mi ye mi mo na na yin no Kayaga bi ala nega ala baga nui du ni.
1: To sa ya si on besan sa kite ya sa ton kro be ha ton dro ton bi ga ga so ko iwe si ya ya sa ton kro nti ton kro a ton more imbira pa de ma kro e o win dro ta no ki ya kire de win dro nya e nyelugi ton imwe ne mi ga de hen la kre ko nya mi ga ga ne no ko na mo imbira ga de ga ga li se ba ga ga no ga
3: ke ma sa so mo na ne kiru ba ne kiru gonso kiru tawan na in kiru ma ho ye mba ye wa gonso yagage gaba wa na gawnye sami ndi babe so won di ndi ba dura tanu mome ba ma ti ba wa dura nyino ba muri ma ba ga dura tan ye mu a ka on ye bugo ku ka ma wi dura nyino go ban ye mu ban yante gwe bogura tenia ko pun do gwe bogura ma wi kura tama wi bo duro won o duro yin ko won ba mi yan kiru mi ba win duro wi won ayin lo bo ma won haram mi ama be hatton duro hadunye hine ba mi haram so mi hanye hine me ba so tuma kura ga ka hu ye so mo wi ya so mo mi aki yan no ku e ya ba ga go so me o mi anyi ro ntimo mi aga nso o me won mora ne mi aga won kura o ga so mi won moruta ne do mi go won mi ya mori mo aga kuro po wa tirehi woni bam da ba mo kan te won na yam kan te won na baga ku am so aga mo mi ga ma pe do me aye ndam mo aga kuro yiru se so aga to mo wo ba kuro bu no so ba so ba bi so mi ho kina ma wa nta kira ne me ye so ba bi so mo me go wa nu ndo ku a to ti aga pin adi go wa nyam mo tetina me adenki wonu ku a ye pro me go nu ku a go wa yan mun tia me akin unu kwa me we ho won no go na sangira do mi me akin ya me unu kwa me to makira ye mi kura tano dura tano wa ko wi kwa me yan kire de won de mi ama be hanti an wa gege aka ga do mi an de kin kura nye ba ma kura nye na an da win ti so ga mo ya kin a wi so hi ya go me han sigi ya we de won kura tano o won kro nyen go no ni do ugo ga win ni do winti win mindia winko ko su ye sona hansigi dura ga o bai ko ama dura be bai ko ban dabi me ho ya san
0: ano mo If you see him, Gany gave him, then I'm going to tell you.
3: I won't get you over.
1: I won't get you.
0: But when I got German Gany, I made a damino. He behead draw media, Kahamu. I'm crosswa. Say any get say any, Kawini Akrokwa. I'm going away, only to quit him. Sa demo and crosswa. I got win I we ungaso you know and we win donc mi aki npon win ti ku ya
3: jeo
0: dami no adam no tem ademia ben koroba ka honda mo gadim di ti ho ye win aki kuro nu kwa ya mu donc bien bet en baga ka won abe kuro mi Say a banner on draw, winkro, qua, my say, and you be among Gany. You don't call say, you won't go in my window, say, ye be. Adma, bah, wahada, the tall moon, the hemcroba, and tuli, behaton domina, and no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no,
3: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, Gura ya bi so ye nge yonye.
1: Mina.
3: Dewe isa ro. Mina. Wai, hankwe hu ye lunge eko ya. Hanye lun tombo. Ten gere hamo. Kama tonkulo me. Deye agi hon tonkulo. Ago kun ya saye ye yibye ro.
0: Bangu de yibye.
3: Ba wi moru ka abome.
1: Sase la. Miro visi bo bebe wa sa ha ma be. So adagi ko ma bebe wa sun. So adagi nyino so. So ho ma be de. Ma be nguwa wwen. Anwa koba aje ma ton namo. So bebe sa. Iki idu. Iki. I ni asa i pen wa wen be sen sakite nsua so ko pen sun stoma ko pen kan craft ndamba yele tare kam tia yiru noba ine ita kam noba yiru noba tia noba yiru yiru ko me ko pen tare kam tia noba ine noba tia ne yiru tia noba yiru nobu noba ine to so ko ura ma ino sa se be le banka so ko mo pa wi kan yon kawin Nomo do presenso
3: a dem ne bi yo bo sogmo
1: to
3: bo so
1: sa kuna ndo
4: alafia
1: won karimo sa ge sundi
3: a sambo
4: karimo ya ge sireni
1: sambo
4: to
1: so fagi da sambo
4: ana dari dinya
1: awa ganin biro
4: o
1: nto go pa win draw ta go me win kro ta akira yan wi yen ge kere
4: to ko amene
1: to
4: o be to na igoria
1: so yan wera se yan mona ba no soka
4: maru biya wa kure sana
1: o maru
4: na
1: men di asoko
4: kure sana
1: to suka fagi da maru
4: Na ganin
1: mi. Awon ganin biro.
4: Ah na betoro.
1: Yanwera.
5: Ile yiru ka to ko yanwa.
1: Ukurando.
6: Allah Quran.
1: Alafia.
6: Afa foto ate bawari.
1: Afa foto.
6: Na.
1: Suka sangi biya.
6: Ki wiya ni wiya.
1: Mm.
6: Ya wi kiru mu yake wa toro.
1: Mira ya.
6: Awa wo e.
1: That's your fa photo. Kunando.
4: Oh, sir, so.
1: Oh, mona mona soka.
4: Dia tre, akpale jani.
1: Dia tre.
4: Alo wo.
1: Mm.
4: To injira ji, ye gani jiro ni e kan ye to kun tabi. Yari yi agbo ni se se yaji.
1: Oh.
4: E ko la do nko me.
1: Ito ina pele ya. Kunando.
4: Mafia.
1: Oh.
4: Oh.
1: Mona banon soka.
4: Abubakar.
1: Ameni soko Abubakar.
4: Gure daga.
1: To gure kasani.
4: Eh.
1: Soka thank you da.
4: Aspira kota no ki a ni ni gikira.
1: Mm.
4: Gure kota no mi.
1: Mm.
4: Dana ka hu ani ni wa sanfa am ma wi da
1: ni. Me ya.
4: Ha
1: we are with you. Sasi Abu
5: Anduni
1: Kunando.
7: Alaa
1: kana. Alaa
7: fiya.
1: Mo ni Mumuni.
7: Mo.
1: O, so ka fagida.
7: Ah, so ya ato da na ofia yu mo ni ke ya.
1: Mo mena ya.
7: Yeah.
1: To ya mo ya.
7: Ona le to le.
1: Sa sira mo ka so bu. Kunando. Mo na bonso ka.
8: Sebo ta wa rinde.
1: Sebo. Suka fagida. Kuro wi aye yaka kuro tanoto latia. Kuro wi aye nan tuba.
8: Ya
1: wena ti so hima. Jamoy. Kuro tanu nane yaka ti so. Sa se ya se boy to bi na umwara.
9: Rafa ikondo.
1: Rafia.
9: Aliu azaki na kaini.
1: Aliu.
9: Na.
1: Ana yela gina kagia.
9: Ala vio.
1: To suka fagida.
9: Giwa ba ku ba ku ku amigo. To ku ku ta na kia ku amigo kile ya. Ku amigo ga un da ro ami ni ya sa. Ka sa ku ya mi ki ga un ba ma ko ta ni. Kile ya. Eh vin ga un da ya pi ti ya.
1: To ya mo.
9: Eh ma da ga ti da ya ki un ti ya ka o ya.
1: Mina. Ito ina gina kagia. Punando. Punando. Punando.
8: Aga koni.
1: Rafia mwana bwana nsoka.
8: Bia kona gi hadain.
1: Bia kona gi. Soka fagida. Jagu
8: na gibu, jagu na gibu hada aini.
1: Oh, yes, ama nyesa kuwa na gibu.
8: Soka fagida. Kwa kandire buha ripawanda, wale kufeto wia.
1: Toba noma.
8: Na, chenye bia gaya uha mimi kwa.
1: Eh.
8: Vala, mbi yungu mwa wena, tutu nu.
1: Toya wa.
8: Mkwa wa.
1: Tasi ya. Bunando.
9: Ala kuya.
1: Oh.
9: Absonic, yungu hati ya kwa kandi.
1: Absonic.
9: Oui.
1: Nei se wa skelo pa gogia.
9: Eh, ko ta me manje ku ya ba.
1: Oh.
9: Ya manje ku ya ba.
1: Oh. Mena kun kura wan kura ta no kia wan kura nyino gikira.
3: Sonic.
1: Fernando.
9: Fernando.
1: Rafia.
9: Oh.
1: Mona bonso ga.
9: Gile aga war kombi.
1: Mona ro.
9: Bile ka ga war kundi
1: to suka faida bile
9: yemi esa tonola bin tota no kinsai ti
1: ano so sanu no men sansa
9: ele ya
1: oh
9: tonola bin tota no ki pau kare bin ko ti ti
1: mena ya
9: lai
1: sasi ya anaza kuna
9: ya
1: Mwana bwana nsoka?
9: Atere.
3: Aterere.
1: Ameni soko kona aterere.
9: Ndamwe atwa dikka.
1: Soka fagida.
9: Anowo.
1: Oh.
9: Ayi, yaga ko, yaji yo namu yaga da ntera mu.
1: Oh.
9: Eh, yaji yo damu damu metakira.
1: Oh.
9: Ayi ma kiya tawa kero kogi.
1: Mina ya.
9: Moi to baba.
1: Ça c'est là.
9: On
1: commence.
9: Allô.
1: Alors, viens, moi, la bonne soca. Oui, oui. Soca fagida.
9: Eh,
1: on va courir à Nogi. On va courir à Nogi.
9: Ah, ça va dire.
1: Ah.
9: Maman, mais il y a quand même des
1: toits. T'as l'air.
9: Mama.
1: To ito binami.
3: Oh.
1: Punando.
9: Rafia, kwendo.
1: Rafia, mwana bado suka.
9: Isa sumanu, kumusuri.
1: Isa sumanu.
9: Wale.
1: Suka fagida.
9: Masia tamu. Kwa wana eji nyao. Ya kuhu senda ya kawa.
1: Mwem. Ibu ya eji nyao ya.
3: Ya be kiri kiri.
1: To ya wana.
9: Kwa ni so ga wo ta ma gelo ko ka ka ti.
1: Ya wala.
9: Bana bota.
1: Brando. Mana baronzo ka?
10: Dramani.
1: Dramani.
10: Ubandi.
1: Oh, suka fagida. Amanda
10: sakani ko yusufu.
1: Ba normal.
10: Dramani da to wani salamu.
1: Ben wemi.
10: Ya dai.
1: Oh.
9: Won ko ya yi yo.
1: Oh.
9: Ba ba ne ko ya akinya kire won ko yi.
1: To.
9: Ton ko ndi ai. Ton ko ndi ai ka ke o ke de won ti ndi ya.
1: O mera ya.
9: Ton ko ko me ke.
1: Oh.
9: Ito ina.
1: To ya mo ya.
9: To ni de ya.
1: Ami ami ami. Ito ya gan kai de. Kunando. Anasa kuna. Arafia. Mwana badon soka?
11: Mere wolo asa Girendi.
1: To, mere wolo. Soka fagita.
11: To, yawa. Ye menje la kore ya dabiru mame.
1: An kuro tanon kiyan, kome an dro tanon kiyan kire.
11: Ye la kore, tono kon kon ou yin kuro gira kwa ou ou go suwa me. Ye menje la wakabo ou ven kuro yi bi go gira, babo ou ma go suwa wano. Mena, ya tu se wama tono a kon kuro kiyan to wo, yin kuro tanon kiyan gan kire yin kuro yin ki.
1: Ya wana. Ito yin ak ben bagan gire giyan. Alafia, mwa balon soka?
12: Ya, awa.
1: To, a da se opiko sa wan radio mbo kundi kwa so wa sunon sina dede. Soka fagida? Mwena ya?
12: Mwena so ni jia mi. So di, ito wana shonira.
1: Sa sira.
13: Salamu
1: alaikum. Walaikum salam.
13: Ikrando.
1: Alafia, mwana banon soka?
13: Bube, naka mwa kiri.
1: Oh, bube?
13: Oh, to, bebe mwa kiri na betara.
1: To, sasira.
13: Kosta no, kamo, kakuro, ya, yino, ya, kakuna. Kemi tono, mato no, amera, de, kosta no, amfani, ya, kakuro, ya, yino.
1: Uye, alfani, mama, si, kahu.
13: Ah,
1: ya, wena. That's it. Oh,
13: that's it, boy.
1: Oh.
13: Oh,
1: Kwanzi. Brando.
12: Russia. You are a Bugandi.
1: Zero.
12: Yes?
1: Oh, Zuka Fagita.
12: Why are you asking me?
1: You're
12: a good son.
1: Sasi ya siro.
12: Brando.
1: Rafia, mwana banon soka?
12: Bwani jobo itakampo yendi.
1: Bwani jobo, jobo?
12: Naam.
1: Soka fagida.
12: Nawa gani mbi ya.
1: Mmena ya.
12: Hei, turu kumi.
1: Mmm.
12: Ato, una gina?
1: Tawa, yama. Brando.
12: Brando.
1: Rafia.
12: Mafuja sereo nilindi.
1: Tawa. Ana yara sere won diru dia.
12: Ba habu ho sere.
1: Ya wana. Suka fagida.
12: Yo. Ha. Ba ni ga kan ya kan leva.
1: Mena.
12: He. Aba ku ga ko ya dinu kun te. Mm. Ni mi yammo.
1: Yammo.
12: Aho.
1: Sa sere to ya sere won diru dia.
12: Ya la ku te hindura.
1: Niwa.
14: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
14: Ada cikini.
1: Ada?
14: Ha?
1: Ana yera cikigi ya.
14: Baba ado.
1: Ya wana. Suka fagi.
14: Wami ya kula miyaji. Kota no banu kilu kere. Kula miyaji. Domate nyelo ubaramani. Uyano kwa mwini noi. Iba wame mboko ya kanu kere me.
1: Hmm.
15: You know, I had the and so I see more as a gun government. We are not
1: again.
15: Go here, more. You have to go here at the bar.
1: Oh,
15: young Tiam. Eh, Popo, I don't go for Bogola. You know, now go with you.
1: Oh, give it
15: up. One, so you're not a boy.
1: That's it. Yeah, I'm not going to go.
15: Hello, Sando.
1: Toyama. Ça c'est la mélodie, si vous.

0: Pero bisibu ni wa ikason so ada ki sa men na sa so son ko si mi benga item pour cette mindi ko ba tia ye so mi dede dabaro ban ko ba ya so mi ye mi ko kasi sinani puna we bien bien benga kan chef d'arrondissement kabin senasa win sa wala bisibu ba ben men non no ba ta se sina mi men non ye ba ma kasina ga ko ni ba kasina ye kasan bo sina bo ba me son go bi dou se wata kasi sina on tru no ba ta iso sa mi en biro mama kuna kpe me ba do do ke bu kasan ko yanda yan kwa won kwa won tru won ra yiro ka ni da no ka ye no ba yiro Yembiru Giandi, Besen Binen Temi, Sagoson, Domi Wis, Nasapo Guru, Basoka Gregua Lauru, Una Dawseru Kwa Sukoma Bein Tabaru Nosia. Sanka Dabaru Dawu Swasuko Kuratin to Kumbira Gia Pasuba Nosia Ginem Bira Gia Ben Teniro U Basoke Gawa Ubeson Yara Baka Dariri Skima Nayen Dabaru no. An wa mi do bisibo da baro ni namo yenga no gaga no kuna na be no semi wi un sabu ko mumune ka du da obio bi abon ta ki ame ika siro david tamuzime no no FM Northland Yaro shabi biya giwa wi san ben beken chef d'arrondissement ka win saura bisibo ka win gun dire geba ba gi abe me no no ba ita se sina ga ko ni ba ma san ba ka sina yega wa bu sina bu wa won suru no ba ita isa wa san wa me sun go bi du si ya uta ka si sina ben beken me ringa go ikaro yen biru bo ma yika san ganani bo en ganin so eru mo sun yen go bi du si ya uta ma ka si sina mo besen no ibira ye pro ya kwa su ko suata ki ibira ge kondi
1: Oui, ben beken chef d'arrondissement. Oui, awa rogen wuki abon wuro rukwa. Anda amera, menogen so aso, winsa wala besibu, kasage ben beken arrondissement deregeba. Ben nwe ibira ye pro yakora. Bika, bagina wura mo, meson ben go idwisi abu, muka sisina, wansuru no ba itaye so. Yembiru, baba ma, meson songa yaga sisina mo, buen ganin so aso, bama ben lakari wosi ya mikia. Ame mbira se, oui, ben beken chef d'arrondissement, uma atusia, Meson win sige no yana anda yaga sisi na gbengbeke nugrumi. Yaro shabi biyo geyo, wiko yisan gbengbeke nugrum chef d'arrondissement. Sako nunsu adaki.
2: Gareko biga, sagina be soma tusia. Meno gura ya hakuwa men gareko ni bahayi kaiba sa kwa kwa kuru. To yembiru wa meno kuku sungu tisa ekwa. Ika san gani nswa agia, ye soru nswa agia. Ika handirige iba nsoro meha uwe kwe kpasi na. So upihuga kono bogo sumi. To ye yiruse, ye san behen kwe kpasi na mbira agia. To suruye ni me, san kwa huye girigire me kuru domi ba soma turu. Hang suruye gina kpa. To miso sako mazama nye sekana domi. Saka ye sa suru no bayiru se, kwe kpasi na tusi ya mo. To ya daya kwa wa. Gobi, ta sa giru wa radio so. Gobi ya kiri ma. Ye son, ba gobi mwa, ma ba doge. Adoma, ba nae doge behen duru so. To be ba gwe di unpuna mwana romo meri yo. Unsana dami maba ikuru mera bentire nuso. To ten yiba gubi bakuru wa ya yaro mesuru yika gumi. Mini unti aga mwono mwono suba anu To wira kuru kaita.
1: Buka menoye wirugo. Bama abusi kena. Meso ngobi dusi ya bu. Tako kadanko. Bengbeke meri ngobi karo.
0: Anda mira meno tiage so ba ma bin la kregosia soma iba do do buko ya nda kwa batule won po won onora yiro kanyinda no boka yiro mbira gya saka gunu yiro ndro mi abe toto go tin bira gya
3: gbengbe ka arrangement de geba ka ben chef d'arrangement kama gbengbe ka arrangement sa ro bati be meno no bata se so ba ma gosa e ga ha gunwo buko kun ko gbengbe ka arrangement so gbengbe ka se ya ya sho bi biogi o We are men, okay, so I be ya.
2: Bane, so get kriggy, tawio, banim beragia, ye sakim hunkwa behang bemar on this mammy, one rise again yenda no kairuso, toya wene, and temera calodos on wushami, or as pass the way I want me megum, boko, boko inti summer, where I saw me, I was a baguna, bono, we ain't kita number coco, to a yiruse, yes a foya sam behang ya yawuru, kabo ya wote yawa sagara sumomi. To minti ibo na buhum ya angaba kuwa me mbwe some mamam. To itase amfuwa girendi. Beke di bagarume. To aya mwaba figo sabane su meri. Ye mbira agia sana minti sama efuwa itase. Mokimu suwa e kurasia. To embiru maha ya diposwa. To miso kweda rasa iwe. Ye nobu se. Ye hafuwa yaka ha ekol bombom. To ye makeru poko wa sabane buweko.
3: Delega biba menoge da. Benga obane benugi durato. Kame non saga abakmiya baka menoge kusina.
4: Nugu doba. We go nunkwa yen sala him morune ko nunkwa e umina ye go nunkwa gato yararo. No meri yugo hunkwa mena mi don behave hamati sama I no hinoga nukudoka nuktia ma saga fua behama fuami. Yeah men biroa hamaga sea kanamu buure bube wa mera ha nyine kana san de yimbohe bogo hunkwa ya nan panu kireme hun
5: basan kosumi ba buti de panu barami ba yegero awasika bo wono awasiba wono yeru don ba ma garo garo busika hunkwa me bawre konka kom un turma un bengbega dwa un ka bengbega kirumo mi ma tura ko wono bo ge ma ka ge wi maro dwa Hirose, ira ya sa bane boko huanga ba kwa yabo mabara greben nya yaburo derami nya yabute sama anya nya yaruka gwedu se amu gwedu se abi ngolo ye ira saka ma egosa ye sa mo mini kporo ben gbangwe ti angusa da bu nduka asamu
6: abe enwe no ye gadoro saka ko ni mundo dando

0: soma ek broko.
1: Sama me non garimo suko kwa boy mbele ya kwa soma be no sia me wi boy in shout down this man kama wi sa wala be sibo pa ma be me no no ba ita sesi na ya anda me na ga ko ni so ba wura ma ka so ro yengwe ne bugina ko ke dirun mbele ya ga sa sinteron ki wi so na na hura ba yen wasa tankane gira wuru gonga gande una kula mina mono ya sisi na
2: ke wura ta turi mo mi yinin sa bo a boy in around this man wi ro gibo bakia bo wura ma yen ga so ye to me ba na gire yira gisoge nkyo wura so biwe nkyo kodiri so ni mundo dayando pama bibi ban ay giru mo megombogo kwen uson sinu mwa yinin sabu a bwani shelda rondi smaka yin konseba baki ya bukebi umba aba njigbaru ngwiru gibusogo pabu kabugina tombeba wura ma wahala doro kani nwa kedi awo suroku ula uga sana gira nke nkebi umba aba njigbaru ngwiru gi uwahala ni nganu siya
3: kedi renka heme yibu mkume yesu mha guvernwa mkumu mika kuwa mika dira Mete bangai ko sinama trom sinangura we huko tonara we huko kedi uroga trom yembiru nyankwa kedi renda minu wogani diakpayo jiwanda an kedi ganwa hanga motron waira
2: beke bi um baba yigbero ntombo kama konsebe bakanwa kebi um baba buko kareko mesum biyo boko benke urade deru so

0: igo ma ko kai ko ma wi no ma wa wi ti o ko na de mi ha ki su ko mi gumi ye ko be hem ba ro te mu sa da se o wi ti o ko na pa o be hen gani wi bere do ke ya ma hon de re gen gen
1: Soron Biragia, Baman Tusia, Soroga Naye, with the Mary Sabifico, we will sign when Breka marrying Wungus are double, we ain't getting one more, so go man, Stradaki.
2: Sorry, I don't quite. Oh, Tamasoruso, we've got a gayer a day, beyond you, Tiasari, you've got winning women now, Hogan Gani, Buengani, Swasor. Sono, we Utombu Gorom Musiako, still I'm a better name, and then Mera Buen, Temeka, Missing, and it tastes so go on, Nikita, so I'm going to taste so. Snambu Babaka prove better name, Bavaro, Naporo, Bosno, Beravigandi, Babe, Gorom Musia. Comité, ma guérin, comité, Ningarama, Hamo, Commission, et accueil pour protocole, Mie, ma Sina, ma Busica, Beka, Beka, Wene, Busogusia, Bunoga, Buengani, Bukai, Berewe, Mama, Bey, Hayara, ma Bey, Bey, Bokona, Budue, Bey, Bokona, Buya. Mais on ne peut pas faire ma maison ton comité communal et caïpro, non, n'est pas si à caïen, beka bebona, mais beaucoup sina, sina me bebona, y'en a beaucoup du, babago di, comité pour un caïco, n'a guéri un million yinu tiasaria, à de ma coba et guéri un million yiru, ya, ya pia mena, ya ha ya nugu du moto, de misa naïm buhuarena, sa canon menin sa meuka yibu, beka beba woo, beaucoup beyon swadagi, beba ha buen tengibu, kame beha hangariwa puro, beba de ma ki puro. Ba ko kare bu ko kare ko ne matama wo ba da ba ga ma bi ko pin we so mi mo se ama ba ko ko ka be hande ma ko e bere we so ko e ginima we
1: oui sherif din mama ya o kaso ko mi ga se sa me e de ma radio ga te pusio ya ma ne so ya kaso me bon ko sa ne so ka be bon ko gison so ho gini be bi ba sa ba guratorimo be alfa ba gison ba tono dimo ton te ma dimo ye kasa maulud ba kara maulud mona ngwene so ke disina wi zo egba gidi o kaso kwa be la mi ka wi gbangba kan ba liman de ma wi araje amadu aruna so ko non so adaki
3: bismillahir rahmanir rahim barane mauludi kasa wa laru baro kasa wa marutonru baduke ane muhammad sallallahu alaihi wasallam wi marutonru ya bara mauludi mi to mauludi sa go son sera ye ba hentem gouvernement ya sun yaya ma ya kirosonhi me o ekuru bembiba to sasira ka tonten turmago mole di seten gabu me baraka di sinen ku me baraka sinen kasan wanani nenenka gabu bade gusono siare ya nabi muhammadu naru asrama ruso sasira be ekuru winaru ya sun nukidore ya sanwa bue dora ma ya san kirubaka ma ya san ke bakaru za gusono mindi yen ton bakaru ndibu de te de ya ku me nyano pura ku me nku dogu yetu sia so ado su so men yeru kanu so o yenti ya sanwa kani me bay prontu bu me ora ka win ton bakaru ko me ora ka win ku dogu son si yere sa sira bakana me garbi ka yere sa tonu iba sun gwari mami o sanwa ton girimagi ton beregi tonu gu ton bayo pro kiri ben asira maro son hiru so me sa gi won men na dame wi wi naru ya sunu ki dore to yo kanami za asramate za alquran ye za sante mbaka ka yempi wi yo sun son hi ka yo kwa sa wa ka yi ba kwa wi ngusa o umari unyi gorwa to behen ko ko su so behen ga giru bu so behen sanun so behen dendi bu so behen ka ho so su de san ye dendi mo de mi yo kanak pro ka sa wa pura ka de masuru la ka de pendu kiru somiru men na gusun men non bu men na yek pro ka sunnawa na yo kanami winna te ya sundori yo ma kanaka wene su yete ndio ba hen wa so isa kana mo yere mi
4: FM Northland
1: son koite tama backing garasan gari uno no gia ba ta yera me son bebe ba sanke bebe ba baki wa gizon gwe mo boko pe bo kura ben ben tin kan bonon be la dodogani mo wa be sen e benen te minen buka ben tire se da gini mo ba soka attestation en tin soa be sen bogun tin kan bon gegia be la gia para kun ben para kun ke dite ba soka lycée Mathieu Bouke be la gia boko pe bo kura mi ba boka ben tire se da gini mo anda ma mera boko pe sa e ma be kon bu tire te mo he kan won suru no ba tai so sa mi yen ston yin da no boka ine ma sa e ma de don la wo sia kura ben office de bac e ya son ko ite da bac ngé mo ben banko ko ese kia tirete mo ama ka tirete mo ya ka bo ma pe mo do am ben wo tiro en bela gandi be san bo pian ben office de bac wo pian bela gandi pa ka tire se da giro ba so ka ben bodiro mo kombe kay mo am biro bande kura mi ka ben kati msanu ban kura mi bo bo ka ben tire seda giru mo me ka yira sane so ka be bonko miro bisu minamikum sanka da baro do uswa so ko be no si ame be sen bilen temo sama pangule sa go son pam ban son domin azuma yena do na sana be no se be sen da baro ban bira gya me bi se fu fagbon u zero kwa ama gya ba ma de tempo si me wi grigwa la oro winti u zero kwa ya u la grigwa la na kase sami sina sapo wi obesen gobin gare uno uta eso wi besen te nyiro guru matio kireku unaka banon son ho nora yiru mbira gya we dabaro wi basoka be investigator gibo bia ba son dabaro ye mo sema sene suma ka be bonoko anda ma mera wi kasa sina sapo biru yordi ama mina oko son koro man kire mo nora ben mante ba suka 5e et 6e législature mbiragia en sa so ma kwa c'est encore ça n'est suka be bonoko soko kula tetu kunda baro ba mbiragia mi rubisi FM tentu kunda baro ba mbiragia soko kula amalin timo paso be no se ben sina sapo biko ba soka ablai maika kula algerin timgia algerin timo papo ka yeka san algerin bukro bo papo ka sina papo ka gena yeka san brono ben ten yiro mba so mezo toko ka danso si amba mera so meteni ben ten yiro mba so no sina sero tana dura kiri na kana dura to so ayo so boko ma sina papo wo gena mona ngwene buka no manya na papo ka so ko o man ke sa so sa wa mini ade ma yaro bo ba so no so a besem bu ba ka bu ba mbiragia me so bo ka be ta kamia bane boko maenga eko wi abdulai maiga wi usansi na sakwa gbe ko ma no se aminika sa piko bentenyiro asimi gwe tako ma kura bente mi mbira ja pabo ka bentenyiro ba ma wap geko me ka jira sane su ka be bonoko minamikum sanka dabaro do uso aso kura ni gente ma paso ma be no se ni gente mo to pando noro mo ya gintero azuma baka won suru no ba ita iso sama mi jenso nyinda no katia me be ya robe ba ma daba da kon sa kwa mi da ko sa en ko so na mera be bi ba san ba de ogona ba be ton wo kura no be ya bana da ba unde bia mi ba be go pa we ma be nke ken ba ka be so nyano ba mi ba don mani pro and we bi ba san ni gente mo kro bo ga iso ba ngina no mo e odi be bi ba san ba ma comment de mes kwa binti bangano gagirwa awa merubisiwa meeka jira nane nkabe bonoko minamikum sansewa nije mbira jandi soko kula agine ntima paso baya nwasi ya bente nyiro mamadi dumbuya ubaso kigawa ubesono jira ya anda mera bengiru utajira mdeto una wataka wakula ita biyo sono jira beso mbui general amarak mbui general Michel Lama, we are Uma Wan Tambeso, se de ma drawi uraksa miton we baby we sumi baranka we alfa konde baranka num banosuka bakanum banufukale won ra yiru kanyin dati ambiragia me kayira sane suka be bonoko minuksiko minamiku awa da baro yina moso hoge nkabe bonoko me nonami amasuka yaina kombe yawasi apaka banga yasako senda baro baso so son genin sabe non si agia me wi gben be kan chef d'arrondissement kamin sa wala bi babe men non sina me no igma sina ega san bo sina wa me son ben go du si otaka si sina mo yin san ben be sen merin go bikaro kama yi kasan kanin so on so aso en biro ba ma ben la kre go si am kuna yi ba do to go so ko so ma yi ba do to go ko yanta yan kwa won ra yiru kanin da no ka yiru Giandi, the same Benentin Mon Samawisa Gosson, the maybe Droy Gregola, Ruranga Samis, and Sakwa with Sam, the same Gobindirum Garimuna, one or Irum Biragia, Sai, so we besent in Yoguru, Matu Kirikuka Banuson, Osero, Quaya Samaben, Tabarunos. Guinea Biragia, Ben Tenyro, O Tom Basoga Bade, Ton, Wataka, Okrait, and Saka Ubi. We son yera baga dariri uka be son yera to san migia san da baro mo yang tan maya na ya kayara sukuna na suka be bonoko awa mira bi sibo da baro ni na kabe bonoko a ye son ge ye nurami wi toto gumi bana sokwa siro david tamuzime be ba manta ki ayikane no no mo wi inusa boko mo ni kabi joseph da bio kabe baroko ikama no ma kwa se yoga ko da baro ba mira ya

0: Gaisa binentimo yin yakwa kpuro boko duwa nwesa yewa boko duwa nki ara dora boko duwa yeso gogo ganda susina binentimo pa ho binentim bani gema sogoda behen fae ngunu kuro ngwene sube yasia ma sanna fae kuasa ngantura sobe knya wiga pa eduma isogo menna satindi ide insoromo nsiatisi miga boko dam yaro satisi yamo amigo miga ko rada ngwene hatindi ngina be no sia be be go suwa pa insoromo sanna heturi omigia ko ila tari wa kantia yiru nobanne ita yiru
1: ita kam
0: noba yiru Nobatia, noba yiru yiru mbe sonwa nana kantia yiru nobanne ita kam noba yiru nobatia noba yiru yiru 01 29 30 76 12 miso agora honwa mero bisu yetia hoga sonu ko gison yokai ne suka be hanfa ituri kombigia wa nwe keido gado Yoko kura me ton kura o son yoro wukia ndeme ton dro koko o son yoro wukia on son omo tangwe gwe du se ame.
2: Ya na siyara, domi kai ya bigia miyara ton dabi yonu wahala ku. Bara ne ya behemi heka ten dema ya ti gabumi wiro bakura kwa usina mora yero. Kama heme, han laga li kwa ten hoko ba mwa kurobea baga su nye nusu nene. Behetona hank pen behem bukara nu penya nye nu su penya ton drotona un pen uti nori uwin bosiru nori ubibu nori pa ma pan wure ukuro nori yin so na wene kuro buti buku pen buka huku buku pen uben somro son yeru bukia kamaha de gahongari ye tondro la ko poro tenho beba kahou kwa ke un nyagia ba kahou kwa ba dema me ganu tia ligligli ye usumuna ne katon krobo ye tondro la ye tondro ko ko poro tondro ko ko eku ama ye tondro ko pen buku poro kan ye poro tondro ko ko ko do mi tondro ko pen bima ye tonaya sumuna ne mi tondro ko pen bima tondro ko ma pen bibonke ye promi ama sombro buitea kusno sunka nomate noma yiru atondromo tonkroti noma yiru mo wirutia noni yiru ye ton amera ye kawa tonho tondro ho kama ye wat tonkroso ye tondro ho kon ku un tondro on ko kon ka ho ko ka nyeno nene tonkroti ko kon ma ka ho ko o kama win draw sun bu ka nyeno nene kama mo bune a ba kro kwa un sonyeno un bibu kon kama ha ma wa wati eso ten
0: o hay dono mi
2: hay dono yawa
0: ase to
1: ah
0: ko won bila gya
1: to
0: ina wi se kedo igaro bigya ya ko manun bigya mi ko
1: to
0: yugo kun kuro mi ton kuro o sonjeru wukia un garmo ndeme ton drogo kun yeko
1: to amera kon pine o garien porogura o girwa ko yen biru alakari kwa mini kanon tabinu sarara ma fa ye didi mana anda he ka ten ka ti gabu mi ka be wini yiko pin ami ya san ka ge menami meton kro ko kun win son yoro wiki ya un son ro mo ngwe mo mo nka yen no so mi mo he ka ten na kin na wa mo ka hari de ki ton tabinu gabu wi penu wure ma te ya so ati ai so domi kan ye non gbi ka mi ni ye sa fa ye dimo ya de non tabia mo mana dede mini ya tubu siamo me ka gen ye ya sami ka sama me ka gen ton kuro ko pin wi son yeru wikia ba un go bi du siamo yuwa yu ka win yu ka nyenu somi banka nyenu ne ka win duro sanu ye ni ya sama sika ka de we ne abaire kuro ye tubu me ka gen ton kuro ko pin wi ko wi son yeru wikia ba un son rumo ya wi go edu si ame wi son ko bi bu soa baba wi dira mo banka so ma yi tan doke yi wa yi ka sin ko bi an ka dumo wo ka nyen so
0: me na ko ke ture se osun ye te wugi akwa ma ga osun so mo ton dro osun so nko
1: ina gele mo yami ton kro bu ka dabinu te an la ka li ko bara be son yeru wiki pa de ma we ba son ko bi bu soa ka dabinu baba wi dira mo un be son ro son simon ben ti si abu ma wabu ma ben son yiru wiki abu ma kati yara kadabina
0: yoko kwenye kura
1: yoko kwenye kura
0: yawa
1: dindin
0: kato gado
2: wei
0: ane yoko kwenye kura tondro tonkura okun win son yiru wiki ya si oman gao son soa umbe gwe kwa hiamo to nakin no wa bane ton son yiru wiki ya baton loko mo ala kwenye ane wini o son yeru wugi ame de batulo basokmo entrepreneuriat
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Gante gan yemni ya bi komi gan yemni ya bi komi ya bi komi yemi wahala ya ka bi nawa memi domi baikin ama ban yemo ban maimo ya ha bi wahala wi ma wa ma nyiro ye wa ya ha gabu wahala wi mi ya yo go hiera windam windamam wane wi bi mi anon wahala yera ko soa uye gosi ya windam za windam mindi yira ko kama warwa unten so aten mula ga ko ten anten so e nakorobu marebu be bara ko hordi ten ho mam gberu sari turugu mini ba be wugo bara heya ga honna bara debu ten kahu mi banwa amigia ten taho sari mi banwa amigia babu ne me be son ya ga pakpuro bo bo we ya wusogia baka wutoni ba san hi gori sari moya wa turgumi patu bane sone saite ya tahun wahala motu o miane a wahala yi nemi armani soa ya ma yarami pa ada wen sone dui ana gira bi nyammi bi bana wahala mo me bi wahala ya ko wen armani mo armani soa min da ga armani wa ton kuro ko pon yoku me ton kuro wi mormo ma o la ka yoku me mini nan son nan son e kuami nan son e diru kuami ni gun no ko yen yare wa ko da win son e de ya una o girami o mai girami no da mi ga de ma ton drobi ya ko da o so soa una o yimi
0: ya ko na gre ko ne he ka non da mi no hawa ton kuro ba ga son e nan me
2: yira na ka ne me kaso himma me ton kroko ko son son yero yara pa ton drobu son ruswa me non we yi mi kun son ra istro duro a milu
0: maya
2: en son la gane yara ku gina ya nana gina ka gina a ku gina gabun bukata bukata ga gina ton ora meri ura wa minin ya ka bayen bukata mo bayen kirumo mane na yin na dammo kai nami na damon kay nami na ma kirumo un kay ku na kirumo un kay ku mana ma yinyerumo un kay ku mana ma nyena yikwa kaneto na rogo erfani di be bana wa wahala yi ho bagina wahala yarami baben wa ba wahala yarami giya baka ma swa baka swa mi kabogorun ka swa nkari ba yin werami pane pana ma ka gobi mu mo bimi
0: abe dira pamenti mo bota maka
2: voilà no kon be dira mo pane mboda nga ma go yumo mindi pana mago nyenu neni domi wi aso mo so yemi un garoga mo ye ko mako ye he ye ka bi kosia ye ho kama bi ngibu nori mindi era tori mindi era tori no daminu yera deri haka pe hotona gabo ko mwa ba sum ben bara bibaga wero bara mwa tonu ko numera onye mo nu taki kwa me ama wi ngoro ye ya nwa mi bon ya nwa mi un po na onu ne awane ye wi aka su hi aka sumi aka ama a won dite pa na tona duye mi ya ago nanu no makan adama ba banku aka bani ko de kaw me bad ma ko no me won machine ya pa nu kwa ama boka wiya badu mako nye hutona
0: unki ade wusada
2: ade wusada machine ko tiami somruga noa kuroga bo banye turwa gabo bugon dabo ban kankan ba ben duro su drobo sumu Ya uye wendu kura wari mini ya ama kura mami ya mwaka gaba ayo kura
0: mwaka ya kura mwaka ya
2: kan kura mwaka ya somburumi kan kura mwaka ya somburumi kade maduroti agun samo beba nusu abrabo ya wakunu mkweme wakunu wakunti pa ben gire no anku mwaka ya kura suwa daki pa kahuwa wikpana siya akwa huwane to wane nena no yi zagi hundi ya wenyo ya momini ya na makinu kwa migya aloko ya duarime yendu usomote turwa kipu ya kwa anye usone da anye bibara nudora anye mwenkiyo bibuba buluke di do dano no yibara nanu baba ndano ken akama yiba nye
0: mena mena ton croix son ou gamin hier a fait hoa wa mon amigo je connais bro mi
2: oh yo mon ami
0: c'est tout gema ano a ebi kido gado ogirwa
1: oh ding
0: mega sane
1: une an la kali kwa une ura gbi o gari so ne ye ton duro ko pun ko puro ton kro ko pun ye kwa
0: mena
1: adama mo so aganu yara ye ton kuro ko mankun yi ko yi ton duro kun kun yi ko na ta ma de mi sa mi mi ki agbi ye ami fi ko
0: awo hanki ga yara mo do ha wa mi ton kuro ga ton kuro diro jo mo bi mo yara no
1: ta ino ma sa no ma sa sa
0: o
1: de de ane son ton kuro kun pon o son ne na ka dabi no de mi ora yi kiro mi ton kuro dabi no yi ka ha ton duro son ma kuro ten baye mo mo ba pin ba ben son yenu wikiye
0: akana ton kro na so na nten
2: bara no
1: kan ten ga ina mamu baza ye lundi ton kro bara so na wa me behem bara paro wa mo me ya ndamo ba sisi o de ba para ku turku mini pa wa mi ton kro u so na mo ton kro u mason rumo ton kro u suju rumo ton kro u electricite rumo ton kro u ye kro mo
0: ton kro ha transwater ke ga ba ga ntemo
1: na ye wari dindi mana asu o de me o yekiru mi ton kuro wi wura o kian o ko de me saka ka we ne ton kuro sare wi ko ti nwe so ma ganu so ni ton dro bara ko mo wi ki o para sari de de me sare gire mi ni ye ton dro ba ko ko poro ton kuro ba ko ma pe wi ko wa ka tam yara ma wa be mi ka ma simo ka kire do mi ma ton kuro so aga wa ye ka wi du si ame wi mi ura ti nwe wa wi poro poro ura i so si ama ka gen wi ki o ka mo
0: Minama,
1: oh, minama, be ko so ma suami, benti, uruka be nene ka murafitiru, uruka be nene ka murafitiru, ko ma kuwa mesaka ko uko ko ton kuro benti, bu ma kwen buka nyeru doba, de mesaka winti unyeru mo. Mana suye suwa de meso, kan san ton drobu tonobu ko kwen ki hontoro, bu ben so ma wiki ya bambe son rumo. Ye kane o ton klobu somage ton drobu somage beni bankwe bu yeniko beni bankwe bu yeniko ao kan same hon temi hade gire mini ton dro ton klo somage ton droba koko ka den gere den do
0: ase to wana no a ma we kedo gado we gere ntuwa ma ton klo u sorumo mu amora yino afa yinjira we mu ayira mo afa yinjira ma we mbu he ntom bodi wiso
1: de me o ye kirun tura mi a ye suwa ma ton kuro moro ton kuro moro win son rumo u son wikiye ye ya wi gobi du si ame alfani dabi nuka wa aso a iso do mi wimi win waru kansan wa te ko kada wi ko yabi yabi to de me ton drobu gabu ma ba waru garo no matura baka ma sine bu meri baka mbako nko gina winti so win waru kagina winti so nwa win waru ka wa win bibu so win duro minti win wara wa ame win duro ntombu minti win wara wa
0: e ga mi ge kwa
1: oh win wate o momi be poro koko tinri ya koko winti tinri koko ma win duro ntombu tinri san yesua busugo mi akon pin yesua win duro ntombu ntombu ti yoko be tinri oh don ai su o me ton kuro waru win mi kasa ye ko wa wi tonam tona yoko alfani ko awo zaka win
0: akana ton drum mi gya wa wi ton ho ya sonoko
1: ye ka sonoko wi ton ho mi ka win o ka ida mi gya ora ka dede
0: eh
1: ba yin soa mi ka we no kada de me yen dabi mi go
0: minti minti hadira mo dira
1: mo de ma we un gantura pa de ma win go bi kaka ma wi ku e me oki eh ko ko ko e de ni ami bereteke ton drobo gabo mia ala de me ba we go bi de ni mo bereteke ama ton kro wi mi ko sina pa wi kuna yi
0: go ha so ra ha de mo
1: mi ya
0: kedo na kin bigia ma ton kro son yerugi afan bagabaya wa mi wi mo aye no kama wi mbu he ton mo mi
2: ya afani ya pa gina san gina la ga iku za man be hen wesindi ton kro wi mbu he ya gobi bugat ya gobi ya ra gobi sue ka ton drom
0: diakiri
2: diakiri me ho ka ti somi wi ye ko sebi You got a dream with he, you got a dream with he, Nori. You got a tissue on him, a weak crow. Go be you a DD, Amy. Cut on draw on Jackie. Macro. Uga went on draw. One crow got a name. One. I'm going Kenka Tarada. I'm going Kenka wearing dui. Gina. You battle about an economy, me. Went on draw. Sika baga aye, Momigia. You go now, Momi. Maui Ugaman, ye be witier penyaura gati ewa mwea masika mwami ama gobi yi mwami alfani ti ami gina maton kro mormo pigo nyeno unyeme ba winton dro ogu wa trugu goi pigu undo ye kanagam un sonedo umoko no ma ba awa trugu awa trugu uhe toneda kare magina la ka pin ka boyin no to ko wa bin diro ay fani ti ama gi no dabni era wa nyeno bulu droga kuraban ba meri ne ba hade be ba bagina mita dimo nyeno no dabni min de era tori gobiya dro kuro kana dro ko mo o med kuro kana dro nyina won ar yera ar fani biga mi gina win bibu kombe no ni mwa me baki me oki mwa duro unu wa hala gam wim bibu ko nye nyanu ye nwe ne wim bibu dia ka de magina ko pon wim bibu karako wim bibu banda ban gan wa matao banne a yai nem branu kara ko da rane ka ne sintiru na yabru na gonu gben pa do e gben dia do ami ka de mo bi karako ami ama wonne giho yaya kana number an mo pone aw arawen ba bie arawen ba wa unda ba mi kunwa sia unda tao mi ba do mo mi ka win pasibu ban wi won mi undo no gon gia ko ga dona min de gbena yara tori min de gbena yara ga
0: so a grand tour mo mi
2: ma so a grand tour mo mi ma nyino ba wi nori mo ka de ma bibi kon bi kara ha ban swe kan kan simo ba ma do tao ba nyeme bara dibu debu nyino baga ma kankan di yo bala ne wanin biba din kirumu baga saro gonyi no baba bu pe nuru no ban ban kun gari ma bibu pe mero gobi mo be no be di ya de ba ma mi ge sankiramo kare ma alfani baga mi gina ka de ma za win bibu za be piun di kon bi ke ogi aku warun kiwa kon bi sun mo pigo pigo me saka imo inne no me saka imo inne no me yiru se gina deme ben aizaru girwa makromo windromo makromo windromero ko me windro tundo biaba mom ba momi no dabinu ye so no dabinu iga masuru ko haran ha guturuba ye bade an dimba ben ko bara ga be moru nyine no dabinu be mindia ton durobo mindia
0: ma kya go so man so de
2: awo ya go do mindia
0: ya wa
2: ma wi tu wa me ye umu ma wi sumi mu ma wi busike mu ma dira win la kariya kuna ba ko do amam biye mu nu wa wa buga go bin buga ta mo ba man wi sun wa ko tu wa ho ne e ba me na ga no mi ya ba nu mu to ba ne kan ganu to ayi mini so ala ga wono tawo kare ma won la ga idukuna kurobu won kuro on gobi mo yino ba dibu ne ni tawo unyeno agogo unyeno agogo mai nomo.
0: Ya hagi ma kura kura ba e kumile de gao ga gao.
2: Na we, nugo nami, nugo hago turimi, kahu, mawe kura kura ka droba mwa, buka kahuko, droba ka somro da ugume kura ka somro sonyero vugia, ugume ka winti nkuruko, ugume ka ganu gahiaruko udara. Ya we we ni abusi na gina, wika win droba. Uduro tuwisia yao ye na momini ya ye mini ya na nagire inaki nture mini kumwe nengi ya wate da momini ye mini ya na nagire maikuwa notia ba ndibu motao ba gogu mau ye nwa gogu maenomu ama unu suwa mene une udo suwa ya yerugia ba ane aamwe adwa no dwaro igu mwani we mi ba manno baba manno awa komisa we mi bai do mi kon tama
0: manno
2: merimo do mi sa hi na wi wahalamo anka wi kui an wi busika mi gaba undono gaba wi wommo kromoro somra wane mo miru we ni umma han kroboro unsamo uga win duro nori unsamo uga bibu nori baba wi wommo pa umma woma nyino ye nwere abi sina hia wi pa wi mbona do nyemia pa ma ye una watao ama kwasonimi ama kwasonimi hembe no dabin hemindia krowe di benga ba wao bimi ba ba ba ka ba na go bi kui kwanye gabo wi watamo wi tiso moye umo umoro ko tison hia umo umo ko tison hia

0: wini wi mo o wi ganu biro me kade ma bin yino bunyen na yeran won
1: aseto
2: na
1: aka ga so he win gero gero so
2: eto ya sa ay ke gero kara su huaya
1: na
2: sa go do yo gero mi go ko yin ko ro wa go ko mane a

0: haga yo gai
1: o tera yun dro
0: eh
1: ba do mi
0: sa ko hansi ala mo
1: se le fer
0: ja ja suno mama
1: din bian
0: anna yara gibe
1: ha ko tera
0: fai ko
1: ano tera yun dro
0: o
1: ki fai ko e pa
0: mhm
1: anda ko fi o gere
0: yama
1: don ko ben gauma
0: o
1: ma ba ko e kwa bumba wa dro mena and
0: oh.
1: Gauma ah tomba ba chi yem bia bonu bonu nya ka gbeda ben bi un kyo biru be ye ntienu kada kinyo ba kere ba kuro wen guda ko fie dumo gamma
0: ba ko mi
1: eh aku den gege gire giun jo
0: mena
1: ba ni ti kama hate
0: yawa
1: nem kuro gin tiru binam momi dacha dama ibe nyene kuro kuro mo kam wa jimin dro da ma wa nu kuro nu wa ma ndi ni ye dogon tera nga ma nyene dwe
0: yawa
1: no ko te pinde ni yo ka ku mandure re
0: awo
1: ba on ta ji hon ton o go o ku pi ma man kira ba on win dan da ku ma man ne
0: mela me
1: de ba nyon kan kam mo
0: mela me
1: o ma kan kam ba go go ye nu
0: de ho be de to ko ko e ma ho
1: O
0: kwa so yi.
1: Amewo.
2: Wallahi. Another boro.

0: Yaga yo gaye.
1: Ngayirunjo.
0: Oh, mabane suka.
1: Ndo hamare kuni.
0: Wayiro.
1: Modo hamare kuni.
0: Amadu.
2: Amadu mareguru.
0: Amadu.
1: Mareguru ni.
0: Afaiko.
1: So, amane njo toyo.
0: Mba fowura.
1: Ye bagi on koshi.
0: Eh?
1: Ngayi bagi on koshi, ngo kuba.
0: Mhm.
1: Lai ba wa, naka nga tong kwa wa ya nga tong de se ngi ri
2: mhm
1: nga tong kwa ma ti a kuma ko kuma ni ti wala ye ku en ka ti ni ko ya ko
0: nja wa
1: a ti mi o me ba ba ti o ba ba nda ba
0: oh
1: a mi ba ka ti shon ti ji ra ba nga en ji ti ni na mi ni ba jo e ku shon ti ni ti
0: me na me
1: so di mu ra
0: nja wa

0: Kamu
1: ra itu ya bagun pa.
0: Amane nendu de wan ko dan to gitu.

Kamera itibo hena bare gya.

0: Oh, be haga yoga e. Jima.
1: Musa mama jima be ban takande.
0: Afa e muro.
1: Tasia me.
0: Tasia.
1: Yoga sa yabun gobi nyeru gobi. Ye puro se ha ta gwa puro. Tasia.
0: Ta gama.
1: Tasia.

0: Thata.
1: Oh.
0: Sidi Sebo.
1: Nam. Mende ahansoku.
0: Walaru.
1: Walaru.
0: Uwa nawa.
1: Empo.
0: Weo.
1: Toga wa.

0: un po ya san ya sansé bayi mais wumbi ya wene go doge di ba swabu wo para buka pin buka wo pani un po ya san ganu na kion go nkosia awo ya la san tirasi ama un po kosia mon mon kanson o garinyo ye mere yo go nkwa go han mai nku ya hene ya ga un po kosia awo un po ya la ha tirasi ama un po gari mera ya san ye ngari ya turo haki hondi hamindi baturi babin timbera gya sinambara wa e sinamba wa e bambe ha katon wo bure un suno wa wimbe upare bangberu kwa bogone ko nu gbe sagi wa ko nga suno do isagi dawa do re dawa impum we na se ga ni ha ye nundi don ya baturi sanando sananwe ugane sa un suma ya davia mo ma gbe sagi ma won re tona bogo ka un go go dawa ba woda yara bane Wumbi ya wene wumpe engero gero aye buko wumbi ba ko bure ya maya ngunsa ya ha gore kiru na kin ko nkose ya na kin nkose ya go ya ba mena bara kawubani na mera go no man bira gya be nuga unane unane ya la gero gere ye na buko kun kwa ya buko kun na ten ta da ngondi hega fotatia na na ko ya ndetuma ko min ba ho ya ko min nugo meri sa na humbe hem ko min gwe wara ne saba hun son mi ga mi ho pin so an po yin rasia ba ne da won ho ga forotia ko mi yo pin ne da won ho ko soa ngume da won a we ho ko soa ya de forotia e kiram na hun baga am an po geru yare menami me ya ha wa tirasi e ba pro ma ga ha won bi ya we na kosia go bi ya bara meri bara men ne buka ko wo ba ne buka ke dia ba ba ne ba do ko tro ba ba ne ba nimba gawa Imeyo sania kwa empo ya gurawa ma ungrogro boko ka ubani sumeri sun suno unwa ungbaro mo ma he un be opare un bibu un pa ka wure ba bia ba rawe ne ba mo ga mo sun okwa ba na pigo pigo hu ye sun ga dim ba go ye won sun go pin wa odi ye no ba he ne sun ko uno hu ka ha ko uganga mwado ba go ye won sun go pin we ko uganga mwado don me a un po nga yasan ten un po afani ya dabi ya so ya dabi gina amera be han decentralisation e bane ba pro ti nene ba pro ti uwin wo bane un po yi e ba pro kose ya momi gumi yera baraka wo bane domi ameri pagoro mera me meri ba pro ya kokari mo ya yin un po men namo me yin wara ne me ma gohan ma yera yin no ido ba me komini ni ka kira ne mi me ba ba pro un po la mene me ya pan ne me ko min nu ka kira ne para gun en po e ba ko hi ka le hagun be nge ya ne be hagia ya ha ko se ka ko min ni ha ma kire ya ne don me na en po ya san wa afani baga e so ye ko se o so saram u gi bu nomo
1: ya wa ya ire ko so be an kai ba ga nwe te I to be yi ha so ga san da wi ga bi o to ko ka ma wi ya bu ko ka bi ru ba yin di si bi so ade ki ye mbi so gun wen ba me la fi amusa gwa do inu so ade ki en po ni afani n bi ra gya ba so an we ni awon en po ko he awon ba ru te mbi I be so ade ki be ko so yo kai ni gba hi bi o te ye de wu he na be ran kai ba to be yi en wa I wa u ko go ni so yo kai
2: to ya wa la bi sa bi to ra probi ba kan su ga ha wi ga bi o to ga wi ya bu ga kabiru to he ba he menti un ku kai kwa un ne nyen wa ga ma su sia temi wi ga bi o to go ya sa wa wi nge ga bu ya kira do wi mi u ga in kun u e popuru
1: ura de ne witi adu emi
2: e yo ba un ma wuro ma ya ga u e popuru ma ma ga ha ne bu hi ko ga ha de mo hon bu hiru yo ha I go hon so ba ba he te ho
1: ba wi na tu ba
2: po ba wi na tu ba po tu wi kabiru mi un ama ga bi o to nge in wo lo ma wuro ga mo
1: yawa
2: ku kai ko ama gawe bi to ko ha wi guri yara
1: yawa sase ame ya gawe bi to ko kison yo ka ni mi ako aguni fa ye so mi ako aguni mi kun ka na mi kun anwe awon ka tin ni pa pin aga won kenru mo so ko be no yura ko be hon ka ye mba kwa ya ye ku ka wi ni ko dem bi abas na ma simba mbira gya bira ge wi sime bi o gani ka wi gore gi bi o kama joseph dia o bi o wi gba hita e wa mi kun kama
3: sime
1: bo asmano rabet bo se bi gina ugo gande ma ko mi ton pa mi bisu
4: FM no Sina 90.8 à Bembere 97.3 à BWE.

0: market Tinder.
1: FM Nosina Habaruji Meden e Faruku Mere.

0: wa so yi ko so adaki mi ni yawe wa sa yesu yi gbe te bara soko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi parakuo
1: kinasibu ba ka ba do man so adaki bu sabe siera to yeson ikura kasungwa sire ipan susima so be sem fagi wa sa enu yesa ko no yera ide kirusonsi bengiru naso wiko kabe fagi yeko wia begi sakalea suseda wuso ao igina womu suada kiyo

I'm going to go to the house.

Ma, you're a root, all right, say, but my best, you're a root.

I want to know my knuckle. I go on me.

Bikro na so nyina bweyo na dankwa wonsuru no ba nesin so itandi nga wison no ba ti agire balutem bibukro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu sube sende ma to yera.

0: FM no sina da baba nko ba so bagidi zoe.
1: Si o sabe son pese amo beka kiru beka masa da ki o yoka da ba ni samo su tempo si inu sabu ko mo mun ga ki hiba no bo son ni yen kuna we wi besam benen tenyoro wi ro meal the water ni ba wi sara se bi ba wi go biro mu ami kon no bogo ya sonite so aso mi gun to wi asuno to ru tu ko sari sayen da ba ro mo mi kun yoka e so go be no sia Ama mera mi kun san sonero nge mo bo esuno sonero so aso okuta suno ma wi no mo eru di soko wi no mo eru no mesun egison yera asilama baba ma molid ton ba te di mo ba na molid ton ba ma wi gbengbe kan wunu ko le ma mo ko ton bo kan sa wi to to go su si soko ma wi number no ya mesun ama benen te mini kun ba ne so ru wa nyanda ru ba doge ami kun suru wa ga iru se so bu wa bu me no gi hongo ko yesa kon me no mbararu dodo kan so aso mi kun to mu ko temo yesu aso ba ne ngwe ne bu so ru ko me yira ba so ru to ru ami kun gi so yira ba en so ma to ru wa yen da ba ru ma wa mi so ko be no se in wa da ba ni samoni gana sagbi se mi yesu si ma paso aso ni so a daki
2: FM Nottingham.
1: Sabem ba proto mo beka kiro beka sada ki wo amera mi kun kono bogo wi besem benen teni ro me ro na do wada ni uda mi kun yen wi sina boko ko son ya mi gison yo ka ni yira bako ma yesa bra baka no me bako ni yara to yesu aso sa o da mi ya ma ba wi go biro mwe to wi asa mi kun wi behem benen teni ro wi wo wi ha suno toro to ko sari in wa me sun sama e no asane so go be no sia mi ami to sangani en mo ya ma we ne su be no si ama ibete ba sun ta mbo e sonero nga e na mo ba ne ngwe ne buda wi tenyiro mbo me wi ma ya shabi talata mbanko go wi gbenpere ke mer wi a u ma gada do mi wi asa ibete ngwiru gi ya ma ukero aje si an bada
3: bo nga ni soru sa da ha wi sun a mesun ha mo Bengani sorry ya sanwa ye mengbeke timu sane suko dandoke sane mebara kabara ka bengani komi suko dandoke bebala no edoke ka kura suko numanena ye huko kosi yera gani ye koso me humbara ka kosine ya san ya ya san simo ya kire de mebara la ye nuku de mi gohan ma si si atin ya behan banu berewa ma ya woda soa mena ya same ya we no me behe ha ma mati ntirin suson hime hatuba ma yen kinu momonte gohan ma ya hunku In Saswa Hannes, Sai, Tiru Yara, San Hogo, now Vice President, Madame Talata Zimbe, Sugoi, Tete, Sonsi, Mehun Haki, Sori, Samon, Guardian Saswa, Mahavison, Monson Noah, Gema, Behangiriso, Havison, me, Buentim, Mua, Sinambira, Kabira, Bama, Buentim, so Mahavison, De Demi, Monsiara, Me Hakmia, Hagadaka, Iwa, Una Demi Hasema Hana, Havi Dem, Amigumi, Yavi Dori, Saviti, Ginema Dogeva, me, we go Mako Kariko, Ma. We no ma wa win ti oko na de mi ha kisu ko mi gumi ye ko be hem barote un so ada se o ti oko na pa o be hem gani we bere doke ya ma hundu de gen gen
1: we wi o ma sa o so man kuna nge un o pen pre ke me ri o me we lu so fi ko we ma o gerwo mi kun une a soru ya na ye wo
4: soru ya dan kwa sa ma soru so we bi gada ga yara de mi yo yin lu ti asari ye ka we ne bu mena ho gen gani bu en gani so aso sinon win ou tombou gorom wesi akor sina me bara ne ante mera bo ente me ka wa mi sina ne te so ka wa ni kite so ma go mo ka te so sina mbu baba ka pro bara ne be bawe ou na pro bo sino bera mi gandi babe gorom wesi a comité ha magiron comité ni ngara wa ha mo commission e akoy protocole mi ye ma sina ma busika be ka be

0: a bank pin aba kwasi e me sama e mo mi ami yoga e be senda bagu mi no kira mo so ya sia wa banke ya sakwa yoga e ni be senda ba no so sabe no sia ma we be sen benen tenyiro ba wi go biro won kon no bogo ya unde ma we si na bogo nsoniro nso aso okura mi to ten ba wi go biro won e wi a suno toru tuko sari meso ma sabe no sia igbete ba suin tambo nsoniro nge won ba den we ne buda bu behen tenyiro bon mariam shabi talata buda bu wi de ma same so ni me ba ki gani sun te tan sa wa bu wa bu ga wi en so aso ge na mo sa ma be no sia sabe no sia ma okuta suno ne to me ba e pron dan u de oko se o nyora pa sun te to wa tu ga no ne ko wi bo suno sun te me hu ama wi gbengbregel se arrondissement ka wi intelige ba ba ben arrondissement me no no ba ita se sina tene sana ya gi yo mi be me no ge so san da so ma e ba do ge bu ko ka ma se gwe e ba pa hina e bu kuro nge ba me na ba ko mo sa ma be no se aso ko tene ami mo pro ben ba e kuro nge mi a ino sa bu ka mo mo e ke he ba mbira ge ato to gu ge ne gbagide zo we so ba se ra mo ka kin te radio no sina mo we
1: I say me Bwengani yesa wa yina yeru mi bala de man faiko Bwengani yela to menne genga tia miema droto gonu nuna awa ga wendeba de man faiko yema sanwa yeko de besen de ma yusu ada
2: monora yiru ga yina no ga tia Bwengani no baga gisumbua
3: Gani yesanwa besende ma
1: Gani yesanwa behende mangbere
2: Gani yira gasuntu siamo
1: Gani yesanwa besennu gudobu
3: Wen Gani yesan besende man sinabu tonangia asanwa tonkuro tondro wasa arwasi wasa wanzia wasa asanwa batro sonko awan gbangbere kan temo anwa Bese kuro Bwengani ye ya wa.
4: Bwengani, samba tu esu no ba inese son itandi. Sire ka win son no ba tia.

kedite Saint François Col yaka won amen gbengbeken saka son wo bira yin bukuro baba pe mi buka gbengbreke ke yin gegega gibu no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yin gobe kun sosi sanda ben kedite mbira gya okume ben wa ye ote ba mo bara bi soro mo emi gun basoka interna yin gwei kun kosa yin ma san go ko sero mbira gya sa yo be kan ipen gobe ye kosia sa ka sa ke obi bo no mbira gya sanda yen kedi no gbika ka yen kedi no yiruse yen gbika yero foto wira akru kan no ba yiru kadra wono bu kedi ru ibnu mbira gya ma sanda kedi no gbika baso wa se yi hinka kedi no no ba ti ase gira yi yen ma yen gbika yero mi de foto wata kan no ba yiru kadra wono bu yen ma san ke o saka ne bun mbira gya sanda kedi no gbika ye baso ka 6e 5e 4e 4e yen gobi ma yero mi e foto wono bu yen ma da kedi no je baso ka seconde premier ka terminal mbira gya yen gobi ka ma yero mi de foto wono ateru mi ma san bara bibe sobo mu e baso ka interna yen gobi ma yero mi e foto wono ateru ka foto no bu yen ma gobi ba dona yo ba wure nwiro gbresa ki tia okume moni ira mu akosia ama ki ka pe yan gbe pe ka won de foto wo kura no bu ye ma san yin si run we run bela gya ke o wura bo je sako na na so to re bela gya ba yin sa won o to ruwa bururu ba tere sa ko ba no ba ita ka bonundi sen ka ko ba wo kura yiro gira e gira bulum bela gya bo ko ben bibu yin sa mo son ke la run bela gya ko ba ita ka bonundi sen ka ko ba no bo ka bono gira re ko pe kura ben gban koko pe ben bibe yin sa won ben ke di te mi Saint François Colo Toko na nabo kyo wura bon wuro tore yami sa won suru no ba ne sen di yen son wakura yiru ka son wakura ita ko ba ne dede gina nke di wuro ba so ga pre rentre boko ma yen wuro ko ami won suru no ba ne se yen son no ba yiru ndi ka yen son wakura ti agirere yen san kyo wura won titi boko ma nabo yen wuro ko ami kan da yan kwa won suru no ba ne se yen son wakura ine yen san grasa pepe go ye barako buka bibu nyinu sinre kyo wura won tore boko ma nabo ye ko ami won suru no ba ne se yen son wakura no bu ko ba ita won suru no bay nese son yin da no katia bebe san bibu mo baka won aben kedi tembira gya kwe be me no boko ko mi ko ba no bay ne dede den kedi tembira gya Saint François Colo yiba nagire yiga san bibu bu fure yare pe ban san men no bu imma ke da baro no ya mesun kire kwe kwe kan kra fun damba yini tare kam tia no bay ne no ba tia no ba yiru no ba yiru no ba ita no bu tia no ba tia okume kam tia Noba tia, kam tia, yiru, nobaita, nobaita, yiru, noba tia. Ben mi gya barama bibe sobo mwen basoka entena, yen damba ba we. Kam tia, noba tia, kam tia, yiru, nobaita, nobaita, yiru, nobu. Ukume, kam tia, noba tia, kam tia, yiru, nobaita, nobaita, yiru, noba tia.

Yenda no soa wite ye dora mo ami foto yenda no ga bono me ho ama angundi tete akin foto tia mo esun yin sagi kiro wera guge foto ga no ga yuru ga bono a mo esun yin kiro kin da wata ga wogura wi ma sugiri mo mi gun yen sagi ye foto yenda irua a ma sugiri kiro kin da won ga wogura bora wa mi bo wite dora mo foto yin ga da wata am bo kiro kin da wera timati kon kon baga ni ma ni foto no ba yin ga bono gi awa yen kato me ho ma foto oguru gi awa me ho ma anyen ti akin foto ga da wona teru gi awa foto ga da wona weru gi ama awa timati kon kon baga ni ya una e makane spaghetti kato anye ama eki foto no ba ti aga bono ama makane ti akin ye mi da wota ga no bo to wiki ani pro drama obu hu ma bi ma drama ti ati aga me ho be sa igi obo ko wa bu ga dre bu be nyare wa kama he be be ba ma ha anyen yero bu ma do me no be ndan saka pa bu da banga be nyen no ne una pa mi da bu ki asua yen ka ton e foto no ba ti aga da mu na wota wa me ho ma pa mi da bu ki e yen ti ada wira agura wera mbulu wa mi kun ya wi ma e drama foto yen da ti aga bunu yen sagi ye ngure mbulu ti aki yema da weru ga no me ho wi win kian do do ga dro mo una to a ma so atrata ba e prote wi ya san si so de te gi so atrata e mi to peti pare yo bro wi go na inde wi go na ma sine a wara so a me wara mo ka e no mi gun wi david pene ko le ngaru mi to yeso be ba e pro ina wi ma mi gun wi nya no do do ga ki pe ni wa idwe wi sa bagun balon kon wurum pehida me wi musa diablo Sam's din we ba sogmo abeka we ape ma mi gun po ka no se ma balon dia e ba te ho ma mi gun inye ma aye den turo mi gun mi gu aga nga suno ka ma ka bu mo ya do mi ba den wa mi gun yen demi finale yiru se so demi finale yiru se ma mi sia yira bogo e te ho be ba gun peti e be ba gun pima fc gu ka scorpion ba gun kero gu bi abogo da bu nyina mi gun yeso be mba e pro ibe na balon kon wu te ki pe te mbiru nyura mdre ma alai bukari tene o memigun abuko be balon ete ho migun ya si eko ba ne ndi ba etoro o migun bagumi to du yero be da were aya me na be mba ipro ibe de ibe na pa iwa ibe balon bura me balon kon wo te ki pa ibe te mbiru nyora menegun we sidi wa me ba ero me mde ma enye daru mare ga me wi ape ma bini po ka no se ma wimbi ton kro bi won yiro gi wiwi bia una gi ayo ka e wi kun bi wa same bi ma don ron mi kun me compre wuru bre ho yiro do ge mi kun ya to won wi a be bi wa kuro afa ba ko pa be wi so mi a wi so mi wi ka wi wa in bi n ba ru nu a ko epen wo mbugro wi ka be turu gi wi no sia radio no sina mi ni ko ma pen hun ba ru ke me ho ma ko epen kan kra ho so kakra ho e ho ko ma so pe wa ka wi so yira kanga tia no ba tia kan kan ita no noba ita noba ene noba yiru 01 60 30 58 97 menegun wi asan kongun ga wi ama pe ma menegun ya po ga no si ama ba wi na wi gberi una e ba na e gberan mi kun gi awon kuru nyanganga sira mo gi song atrate ni to me hun ya hebe ko hina ni biba ga na e paranda ye ba ne e paranda ba wura mani to ya ba ne bango ne iso e ne ya ba so ni ya bu yan sara on ko ba ita saga mi kun mi gi awon kuru nyanganga sira mo gi song atrate ni mi to ton na he mi kun ba ne iso e mi mo na e ti aso hi mi kun ngadun no to una e ba ka ho ka ho ba nwa to ama na e mera e me hunga ha to na e ha kpiga ma ya ka hebe e nwo ga pi utobiri ye nko anu nyoya ma hebe donu ni na e ga

0: Kuratira baka bego wino siyamo. Woro burakina. Para kun dabu wo. Kuratira baka nuno siyamo. Bak para kwen mboseru. Mareguru wo. Kanyang miwa. Kuro. Kuratira baka kuro baka beno siyamo. Gima mboseru. Sa boko nsina paru. Ndi kuratira baka kuro baka beno siyamo. Suno albe. Meti katisi siwa san. Gero nsina pa bando. Kuratira baka nuno siyamo. Mewen dogiri kuma wan. Para kun dabu wo. Bukari osero nkuro. Baso kumo kiluku. Bari ngiwa yero. Kuratira baka nuno siyamo. Saka yerima. Gero nsama giro. Kuratira baka nuno siyamo. Bebe san dafia man. Som bibu kuro nikin gamaruo pratira baka be no siamu agbere gerun dilegen kuroa san gero pratira baka no siamu sala basukumo me surun kuron sala biron dansaro pratira baka be kuro men naba no siamu bebe ma san yaru gadon buseru sere kalendi kanyan kanyan miwa kuro sitin be kuro pratira baka be no siamu le ben kuro tokote yon mako usari para kun dawo adama warun gari sere teru.
1: Sina temegi mboseru sabwa intemendi. Suloku yeruma mboseru sabwa intemendi. Nire karaga mboseru sabwa intasandarindi. Suloku ora mboseru sagina kaigiandi. Tambe kuroba kwa nsano sana mkatrugi uka tontone giyo no saka mebi surumbi watie me. Bengi gabasoka ba, gabasoka mo, gabasoka deo. Duroi mbasoku mo kora yaru krema. Bamo ya yeruma umawa. Kora yaru krema ya yeruma useru kuwa me gisom atarata. Patule suru nobeta se shama yenso enda no. Yemburu yansalon ko. Bayiru ngelen luko to dira moka gulumma basika boin timin alfa ban sikusika kora ya ruke ma ko maser ko ko dun so won wata ko ko se ko no wura ba ma be ngo wor ton do ke mi o nten dan ko sia basin atra la misi ya we mi la misi batu suru no ba ta sin so inda no ka yiru me ibo ko win wor suru sin to e boin timin ye po pibo ndan ko la misi ya ko na giogia batu suru bi ko suru no ba ne se ya ko mi la mi yin so ita la misi ibo ko be win gon adua nu soson kuba yiru boin tirin ye po piumi be wonde do gi gaton ko do gi bo be karama ton do gi bo be maraka no ma yiru yiru ya sa me gba si makoba mbo se kuro gbangba ka te so pa te ba ka be no si amo ba gine ni akoma me boin timi ka se ya ma sa me si na won no gi boin timi ti ai so ga ku suno akoma me pare ko ki ima no po nu no si a suno uru boin songro ba hira ko te ba ka no si amo uru yoro faru mo so boin maro won ti ba hira ko te ba ka no si amo gi ran kai gi

0: Misi yako wala magiwa gani, batu yosuru, nabainese yako mwilami yenso ita yako kanyinami. Yenso son kubayi lukua wibingwa aduwa kwa mwani tewe nye kwa pibuwa. Bata tukua kubayi mbayakule mbigole ka waloke ka goi no, ya mabisa mbwe go bigwa ya so gano kwa gengesi gano siya. Baya mwende ya doki katonko, doki buwe karama tondo, doki buwe maraka, nwa yiru yiru.
1: Bani gado mbosirupuro sa sekrengandonji. Sambo bio jete retrete mbosirupuro sa sekrengandonji. Mason oru sesi mbosirupuro sa sekrengandonji ka sule machu mbosirupuro sa sekrengandonji. Mero bisibira kwe masano sanu kanuku sanku baka nubuka bengi bo turuku gibu katotone gibu nosia. Me bengi bani gado turu uraka sa me metru kyo sanso jete. Uga we antiretiru go o antiretiru jimu ame sekrengano ube seru kwa ya. Atarata e baturu yisuru no baita siyo yison yenda no bome wi mwo wata kano siru soa kwa kuson sukuro me. Mbabe siguru kwa sekrengando ya adonaba duke waru sari. Mibara mwa pru unambe ya uwe wibani gado toru jatewa retirete unambe wikane umbe winungi ukuna limigia kame sama ma gobi sisi angkuratuko kubawa ule mbikorome kuratu itiraba kawi isa tikanuno siyama kubangbaraka ngandwa miru visiwa wangkuru abewe no siyo migara no tuke bio isa ngwamini mani kubangbaraka ngandwa kuratamuna chibaka guwa no siyama alfa isiako dari gya kuratamuna chibaka guwa no dusi mani sombwa gya kuratamuna chibaka guwa no siyama adamu kama abe ungono nyondro kakagi nyenuwa mega Gandwa prabek pro bagabego no semerano kamisab mago bisisia me chef mani makmane nyenwome nyarung gandwa me prako kabego no merano maharinchi nyarung gandu mik prada bagabego no samo abudu mani nyarung gando makmane nyenung prasamwechi bagabego no samone abudu ya bivati pro abu no siumi nyarung gandu gerano isa delegenti nyarung gandu prakaka gono konsei nchi nyarung gandwa prabek pro bagago no samo mari kura mani nyarung gandu mihiti prasabek Purukwe kano winu akprobe mwisi nosio Mijia bio faima ni Nyarong gando akprata mwuneti kaka gono me Nyo yoruma ni Gune wakprata kaka gono mwuneti rano Nangin droma ni Nyarong gando akprata beakpuro Yeka kama kasa metru kyo sinosio bo Sinandin timo jeteba jireti siba Kuro keji pibinu metru beakpuro Kayen jeteba kpuro prata baka bae Nwa sama mebeng Sesa wina ha sesa Ukawe antiyati go Sekare ngando wami wibani gado turu kumao Bisayru kwa bunga bisikuru kwa Sekare ngando ya Tarata baturu isuru no baita siyo yuson nyenda no mwe wi mwo wata kano siru soa kaguson sukura basikuru kwako waru sari mibara mwa kpuru unabikane bewi bani karu turu wi sesa wikawe antila tirugu sekere ngando gya kwa bewi nkwono wi nwa kpuru mwisi nwa siyo kaguson ma de wi bani karu turu kuson de uwi nungyo kuna limikia sekere ngando gya kuson ma suru susi kaguson nyilu nduke konrora
2: Asida sasa burom buseru sason mon ganunish sabe batule buseru sa maregurum farunish anpe sonom buseru boring biteum anpe worunish nirem buseru sa ninam siakparunish buseni animena sanu sanu bagabe mero bisi truku gibuka tontone gibuka kinasiuka boroba brono siamu kanugu sankira baganu mebengi gabasuka seju magabasuka bi magabasuka deu magabasuka duro Magabasuka Duani Bengi Dafia Babamu Tondurong Gobi Sonomon Gano Usarirukwa wa Giam Atene Yira Usarirukwa Suru Nobaitam Sonyena Ne Onora Yiru Kayena No Katia Ugasarirukwa Moku Atarami Mwataka Wakuru Mabasigurukwa Giso Atarata Sonomomi Miabasigurukwa Giso Atarata Suru Nobaitam Sonyena No Bane Winwarungari Sera Abiteru, bogo makwe ya radio nosi na aminini, buka tombu nosi ya. Beba, wingo nosi ya obewe, worugura mbweseru, sonomong, woru afonro, balati la bagabe, go nosi ya mo. Mora, pedorim, mbweseru, sonomong, sinda uraro, balati la bagawi, bagabe nosi ya mo. Sarigim, buyagim, mbweseru, boring sinabararo. Gaku wako mbweseru, boring duho, bekru, balati la bagabe, go nosi ya mo. Tairu mbweseru, boring banikani. Amadu makongomini Fatuma malegurum bani kanio Yai sago mbuseru Sinandem nyaruo Samagim mbuseru Belem adagao Sirutoru kosari Sinabogo baga adambiki kie wim boseru nikio bekpro brati la baga be go no siamo na ya siamo me wi dafia baba mo tondro ngobi son mon gano usari ru kwa agian atene chulu no baita mson ina nu honora iru kayena nu katia o ma ka sari ku ukuo dunia miniso mo wata ka okuru mabasi guru kwa gison atarata chulu no baita

Paulin Kurame saa garon kanundi. Kamare Kurame wi bangi ngomini saa karaguda hindi. Kamo sevi me saa gbeha kberundi. Kama he bunyo me buru Kurame bate yon biyo baba eto emo basiara. Mo seten ebdomi babe kinuwa. Same so baka bewi lafi angoye Michelle me. Baka bewi.

kalifa we seni kura we kalifa ya garon se gbo oro kama he minigun we bake me mumuni gunu man kura baten be ba beto mo ba sira mo ba na be ba kiru wa sam so ba ga be se ho me lafia goi michel ba ga be ngoro mo be be na iko iko kin pe kura mo be ba soma do do ga ko apro yo ga be ba ko ya won ba na mumuni gunu ma be nduro mi baten mo ga be kiru mo ga ne mo ga so mo ga tonu mo ga be woro maya mama ne mumuni gunu man kura gun ho be de nga be me wa hene batemiku nyire mane da misankuro basia baten oya kama he minigun metore me we da misankuro batemiku sidoni mane muhammadu nkuro batemiku basia genge kama he minigun me wo sani batemiku wara suno mane baten delege baten sokandro ni batemiku kaba akoro batemiku kama he minigun me Zogo me batemi gumba ma beru mbure baiki mane waya suno nkuro bateon kanyire nduro bateon saki omne batemi gum kama he auratu me batenti amika baten gira ngira mino bemba e probe mu yangu son kwe kwa gungo bede inga beme wahine gongo kwa hiya sete mari sa garon kanundi gangu nkuro batemi gum kalifa we seni nkuro garon besaro kabake me we mumune gunuma nkuro bateon Bia baba eto emo basira mo do mbabe kiri wa same so baka pepe nse hume lafi angoye michelle baka pepe ngwaro mo bebe na iko iko nke nkwe akura mro weba soma dodo ga kwa kpro yoka ya ni beba siya genke baya lafa alai wo disu nkuro garo ngbe sara mo kabe kiri mwaka nebo dado alai wo disu nkuro garo ngbe sara mi ba mabe mbwe alai sifa umani basia genke nkwe daro kama heki ome bia garo nkuro ba mabe mbwe garo nsina banugia tengu nkuro mani muhammadu kuro garon sina banu mi basi ya genge tandi paskalini ba ma abenu mbure garon munarugia kama he muhammadu kpirame garon na masina nugia mwea somane asuman kuro garon sina banu ka we luka ya me we asuman kuro garon sina banu kama he minigun barikime biwurun kuro garon sina banu migun samusiani biwurun kuro garon sina banu mi kama he me munatume we sirun kuro garon sina banu ti ami moro mani moro wi ya yam kuro me ba ma be unti bure ya garon kengene nogia moro ni basia genge ya wi moro ya ya yam kuro basia genge garon kengene no ka wi me muna me bio ya run kuro garon ga marogia nyire ni kame ambrega guruwa ka be be numa doge kuro gogo be na wi kumpe ni sunu agun ho be de nga be me wa hene gorugo ko hiya sete mari sa garon kanundi ga gon kuro baten kalifa sen kuro sa garon gbe sa andi ka bake me mumu ni gunuma kuro baten bi baba eto emo basiara mo do mi be baba kinu wa ibe ku awon asina nson sen sen na nson pa hege no son me bisun son ida go ante no kro mo ba so ma do do ka kwa sa me so ba ka be be nse ho me lafia ngo e michel ba ka be ngoro mo ba na won bi ba me gunu gatan kro ba sia genge mbo okuta mbo e woro mo ka be kinu mo ka na ebu me ho ma be ba ke sina ban ne me musa kro garo ngudaro ge mo ka be so sahada ma ni muhammadu kro garo ngudaro ka ba ke me ba ma be nbure garon gbe sa amigun bi o ma ni disu nkuro ba si agen gen ya garon gbe sa amigun se ni ma ni garon gbe sa amigun ka ma he da sai garon kanugia mi no be mba e probe mu ya gu son ko ya ro eti ani bo an ti mi o mo ka be so leki ya ma ni se ni nkuro garon gbe sa mi ba si agen gen muhammadu ma ni garon gudaro gya ya igba ma ni michel boko ngomini ba ma be nbure garon gudaro mi gun ya ka ma he suru nkuro me muhammadu udu nkuro ba ya gengen ya garon gudaro migun ka memume bashirun kuro garon gudaro gya wahabu koto mani garon sigogboro ka mina me jan kuro ka mawi ngono kuro basia gengen garon damasina no mino be mba e kuro be mu yagu son ko e pagun ho bede inga be me wa sine gonu gu ko hiya labi me osa teofilun kuro sa garon kimaru gyandi kama he rose me we didien kuro eburi sina nyino bia bakpe ma mine gumbuka tabire busiara do mba be kinu wa same so baka pepe nse ho lafia ngoye michel baka pepe ngoro mo bebe be na ibe kuwa iko nkin kwa kura mro biba soma dodo ka kwa kuro yoka ya biba kwa ya mwe on bale toma aga win kura buri nse ya yino basi ya genke bala ama ane buri nse ya yino te ami ba ma benu mbure ba ama ima ane imoro gehe un kura basi ya abijan agia

0: su daka iswesia na su busikena basu wesia na kadukotoroba ne bwado bukonka su nwasi
1: weto no mbe baroni aga winanga awa tomote udora ni kosanke wanga
2: radio no sinanso ala kubo sebe kurome na sa tobra sasiara demi se indone mo sama ure isa wana yesa besen bwado bumbiragia Bebe basa dukutruba ba kaso kwa biragia kwa mabu kaso mfagidi. Gison, brate soa soko mfagidi yira mwiluta imbraro. Yenso aso sakura gwengbira gengirin dukutruba zilo. Uwe kwa magaso mfagidi we Abdul Jalilu vyo imoru. Dukutruba osa angwa gwengbira gengirio. Kabisa na soko mfagidi. Soko kana ugure uwenti tusia. Dukutruba anasa yuga kwa.
3: Nafia, nia vyo imoru Abdul Jalilu. Yep. Na wa... Bilen dokutro jira.
2: Yawe dokutro banen wiru tembraro banan wiru tembraro.
3: Wiru tembraro ya yi nanye kunkun baso ya yi chom daminu me biwa wiwinu ya dene okpan wiwine win tokolu baba hewin win turura kade on wiwine yogun nyo dede gawo mi kaman de bin wiwine yan sikire de mene kangon ha ba yera kunkun gire kabaton ha un jiba mo wiru tembraro.
2: Jama, brate da numwa, una gaga ya tubu sina.
3: Barale ya numwa, ye biga tombage tubu ira, debe na nage mpe mi, mwenye ira, adewa mwenye, nenwino ya ina mwa sinya, nenwino ya, debe na mera mera numa kwe, nenwino sinya, nenwino kukunyo, dede mina mera mera nungu mera numa kwe, nungu sinya, ifoko nguwa hera, kana nguwe gira akoro, mbandeku nungu sinya. Ye mbiro, wesusunu, mbiyo miya gada nguwe hea sun, to, bawa ngogoro minti ya wehe sunu uwe. Mbiumi kasi ya nusano, no? Maya ya numo, dedi ka mwino yiku njira kunyora. Yemi anyima awa mwita mbaro njwa buso. Ya nti ya wami, situ bibumi ya, kara siyano ya wami ya, uhesunu ya wami, ka mwino njwa be. Bibi wasaka nendi kabe mwine kumane banku mwine sinya, ba gugro nti, one bima kwa mwino sinya, no? Maya wami mwita njwa banami.
2: Yawa, banda ka mwira uta mbaro ni indi kuturu.
3: To, ye ka mwita mbaro na, iwa sami hawa wami, ki iwa sunsa nusa hawa wami. Tua ya wan, don, tua we disinu de, mungungire, mwa, ane disinu, yaga eko. Pasi, wehe ilo ya san, kuk biga, yoko kuna baraga amo bamo, buzuka mindi, yemindi, akwa ya wa meye ngea yaga ndambo, katura de disinu ngea. Don, disinu ngea, ye ndambo, bibi ba mbosu, san yobu mi, mame gogoro bi, bado ma gade ma disinu yobu ho gongwa, disinu yobu ho gongwa, yensu ma ho gongwa. Mada ino binti ino remo wehin bwado mberaja. Binti ba mwu mwaya wambi ino remo dede. Wim wolo mberaja wambi okun bwala yembo zirwa. Katua ma wuga ya mwaya kwa a wambi nore dede. Wambi okun bwala yembo hero kaba.
2: Yama, to ken kaya baga ba brati tamo. Brati kandaga no mwa kaya baga ba jiko kwenye gana dokuturu.
3: To, yen kaya biga yihanye. Dede ya mbiwane mbiwa bankunuko. Susome, non biwa makon gari no. Ba ngiru wame na hon unko no wo. Ga ka kwa ngiru okun ngari wesia. Ama unko no wi. Don unyu ta imbara ya yeko. Don ko ma kunko. Ba unu mera de wangwa unu mera wo. Me unu wamo. Unyu ta imbara ya yeko.
2: Kaya ga mwogorone.
3: Kaya ga mwogorone. Mwogore. Onku unu kawa unu ya unu mera wo. Me unu wamo. Don unyu ta imbara ya yeko. Yen itase me. Ya ma de ten. Bi u na buwado. Unsa u na buwado wa. Bara ye ga yumwa. Uwin ke u da wo. Me uye kuru mo dede. Bara yi mbiru, ame mbiru bara yi anna yankpa. Kide ma, shakoto, ma kwa gaya giri didi. Ma me, bae vi mo odo gye, kide ma gaya kondo. Bara yi ba mwen, yopwa mi.
2: Yamwela, sa sera, mwana mwene suku sina. Amera ton debne basun suara ki, bara te yama tomu mera mo gengim.
3: Deo suku suke tabuji. Iba, ne yem vaksinasyon yana. Yem vaksinasyon yeku ma mo, bukulo mindi ba yeturi. Bibu mindi ba yeturi, ha bi pibi no mindi. E ba mo kore kore, I kore kore dami. Non yem vaksinasyon yana wwa ho. Non, in vaksinasyon yon suni dede, hey ka biyoun sa gangon tura. Men vaksinasyon yon men nou ademe ga wene, ma ye yubi ya mamamam, ke yi dema go sehe ya buka, bare yi kukwa yi mwa. Yen biro, ka wosin derabu, men titi, gogoro a biwa, on wosin an dere. Non, miyada kuro nga, yika kukuro anagina nye. Non, men hongo de bigu ma, piyon bare yi bambose wang ma, yon bwone gogoro, akunga bare yi bambose ru yinne.
2: Yama, hanga guruko, mwon buhi ba mwon a meru wuken.
3: Ye, nakimbe sosya, nen... Yenu yena mon walo yera masai nba ya tura sutu wurun sa yoke son sanun saba yan tura dewe woya wanwa mi ide bimiro bare wimbi karako wimbi nori ka yanu dogi bumba ka bulubu yuwore soso yuwore yoka yuwore oma gogoro andu agangu no ya hatom bukuru ma usat awasi angangunda amai ga ko profen adia na gina nie on ti bade wu an wo hi wure dede an awu bre dede ka no mehu so ko so ka bare tabuti
2: yanwara sasiera ino ye wi do gutro ngirwa mwe rute embero ta sama barate tera to mon ni so gengim barate yera to mugu menna ngwe ni suku kariko sandia wa won wosi susun ya gengim won wira be mo asiamo a won bolum biragia ngada won ga oso agia a wijibu nonu ugume a daunu nonu ngwe ni ako kariko wa suhi dugutru bambiragia asuhi migum ambe sonwa menumu kadi masanu sanu bugonum timwawa yesu kwe suga mwiru tembra titabuku sayo siyo mewuka wivi safa ageji yomba sugumo abdul jalilu biwa imoro dugutru osa bingbiragia ngirin dugutru jibagaro nema kawi safa ageji niyamba sugumo emmanuel kapushishi sabayetobola sasiera makwa tonkwaru

na mo jai pai sabi wada biasa ngob munararu sabi na ina ita sewa na sokmo sina boko niki o uya na gagari mo wi ma se biru mo wi so hora ndabiwa na we na gafara kana mo sabi pai

0: yero kaho ade wa u yaga na mitete sa yero uza awamo
1: sa sera sambo kule kosu bega weru ya dogo alasan iwe yoni ya kunu karale ya da shabu

누구 셀마 싫어하고 버리니 빨리 맞기로 브라이 베가 우루

Tebayo Doma, Asimu Hewe Badundi. Demobio.

Hose her. Geh, weißt du mehr, Franco?

0: Demo belko kuchi.
1: Ah, gara di mo wiru kwa ro.
0: Gai gai na o yo yo

hungi re baya yanga hungi hongwa awa se hugi guwa uga wandono na asyera guho di husara bani beba tiba wa aswa awa nigi begu do muho ka beturi bani biwa ma aswa omo siya bulswa du muho ka hunyan sana bani guru baru pa kesyon sama wa ka wan biru sana bu Bon nigi bio sang pehonun duai bega baduma